0: ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng ulo na buyang daw.
4: Tapos?
3: Yan, ako ni Hapla, sir. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga Haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag,
4: kung sa gigamit yung mga Haplas?
3: Yes, yun.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na! Joy
6: FM! Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, sa tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga mo tay, murag agresibo naman ka. Ana siya siya mbana ba yung misis. Nagaroon kay, siyempre na na edad, 63 na yun. O yung pagkakaatlaon, kay siyempre, yung alaman siya nga, ay high step ng lawas. Murag, nanginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog na damit niya. Nagaroon na tingala mo siya nga pre, trapigid ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkakaatlaon. Lao na baka nang gusto din muna agyon pero ug mo imo ka mag-relax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang ipatay ko nang saya
2: ganado ara sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko eh. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakuling Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy! Joy
5: FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 Enjoy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba nimo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O nadungo? Tungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain ng mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan, abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan. Apan sa pagpa-pregnancy test, agoy. Negative. O ang resulta, mabalakag yun ka. Kay mayuman na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan o usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aproba do kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum, mga higala, ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini, nakaabli ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy nipotos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tissue sa kaunuran nga mainat ug mudako kung buntis. Trabaho sa matris ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matris o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer o panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule, pero sama sa akong gingon permi, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman pud na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na oy.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Og jud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurot lang ko atop tulo ka bak. Maran gi maintain na lang pud nako sir oi.
1: The best of me, call me Chicky Yaki. Dinhin na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat. Chicky Yaki. The best of me.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karagad

Found a love. Makisinga long na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: out of 5.7.
1: Naopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo muto, oh. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalinti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ng yun ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang yun ko. Sa likod ko suportahan.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Dito lang, yapag isang ano, subuong beauty soap na blao na lang gamit mong kasi na. Katapos mo sang tamilamos, tas mot, dala ka galong, oh. Mga napatumari ko na sa doon, mga 3 days to 4 days. So, mananaro na nag-effect na dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila o kompleto o professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1

0: 0953-0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: News, mga kalanos, aniya na ang Lanos Summer Promo. Summer Promo. Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro close poblasyon Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
2: 105.7 Enjoy.

sing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro pero
1: mga pila po gadlo na mag-iinom to?
0: Maybe tra ngayon sa ngayon po.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
3: Nagahapla, magagkukul na yung kanayapin, hindi matulog, pagkakuan, bali lang naman ako.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay kukaan ang dito sa Yaki. Nagduhay-duhay, diba kong labor at tuloy?
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Kakyut ni maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: 105.7 Enjoy

Pepe, tagana na good day pag siya maling ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda, mali ka pre. Ibon pre, sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro, dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong

0: naon ka dan? Pasistingan doon ko anak dan.
1: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
0: Ang dan oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
1: Kana Tay Diggs ba, imaintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
0: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ate, ate, ano yan?
7: Joy FM.
8: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Inoorday ako ya kay allergy siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabun man adto iyang balunggan kanang magduga manggood nya. Iya pug ulo bisa nang iyang panit ba kanang magkanukal bitaw basta lain mo gamito na kong sabon ya. Ug problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang imo bitang product nga Yaki Baby Soap nya. Mabigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kiniyaki vitamins.
5: Nasa perfecto po sila sa kiniyaki vitamins.
4: Kalunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap or Musa Kojek Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kumpleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E ug A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-una ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yung ubang mga bata nga, pilian o pagkaon, ang gusto, instant ka ng pansit canton, o noodles, o mga pinirito, inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tanaw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan o mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw, na yung mga bata po di mo kaon o zagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pud ka. Mahungit ka nila. Ikaw mami, magkain ka. Ay hindi, ayaw ko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, mag-uol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo, nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng gipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong gipatumara sa ako ang anak karon. Nanambok na gyud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Day ni kuya. Mo lamang gadto Mami Joy ang text nga aton tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaba na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ng kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karaga.

0: 105.7. Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, mga isa kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas or minti. Kanang lihok ito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo lang ako sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong tamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, masulayan ninyo.
4: Ikaw na!
5: Ay, unsaon man ni uy?
6: Hey, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy! Nindot lagi na Pads! Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services na pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads! Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige! Muadto na ko dito! Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling ara god ang success.
1: Bye. Duha ba to ka S ang success?
2: Umbut ni mo ba ina, jud ni mo ba yun? Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
7: Kanang ano magod akong manghud ba? Magagwa siya, daghantay sa pangos. Dahap na siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Balik lang ang naulian, ako po, nuntisan ko. Mabod akong ginahaplar, ako mama, ang hudod ko lang, mabod akong gamit.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
8: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic class. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic class. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic class. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic class.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy!
9: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, iCloud, Anak, Refund.

0: format. Reprogram og download sa music, games ug apps. Dili mo charge, no signal ug no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad ug barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM Station. Puro close poblasyon Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI ug atbang sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
1: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
2: Udto na Joy!

0: 105.7. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Una, laing e kung gibati mga parte sa kuan ko, paglawat, maglisod ko paginawa, o niya, murag dili kay kuan kaya kung sa so wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, laing gina kong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good ka, gihapon sila sir, pati papa na ako ngayon ng mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ate, ate, ano yan?
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
0: Udto

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galuya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra. Naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga.

0: 105.7. 105.7.
1: Joy FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ko ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Nagkaroon. Bukos mo siya. Bukos mo siya. Bukos mo siya. Bukos mo siya.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yun.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Miliosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy
7: FM! Ay, unsaon man ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent naman mo siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services na pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige! Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
5: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos cell phone repair, accessories and download. All items on sale mga suki. Maong arat na para sa mga nangita og cellphone ug magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android ug iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis ug bagong battery, iPhone ug Android, bypass Google account ug iCloud, unlock, reformat, reprogram ug download sa music, games ug apps. Dili mo charge, no signal ug no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad ug barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lanos cell phone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro close poblasyon Caraga ang ilang Manay branch, makita tapad sa BPI ug atbang sa checkpoint. Lanos cell phone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cell phone repair, accessories and download. Summer promo.
4: Udto na Joy.

0: Tumbut ni babay na ajud ni babay. Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
5: Dali na wagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Sana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning awak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakuling Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ka-cute ni Maoy!
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles, o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
10: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936

0: 7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakaniting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po, ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids, Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Makati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang ala-ala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Mao manay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Mga higala, karong panahon padayon nagadaghan ang mga sakyanan. Kini makadugang usab sa paghugaw sa atong hangin o mga resulta sa air pollution, hilabi na dunay daghan mga sakyanan nga nagabuga og itom nga aso. Kanang giingon nila nga smoke belcher. Oo. Smoke belching ba na? Oh, kini dili maayo sa atong maayong panglawas. Kung hinay ang imuhang resistensya, mataptan og klase-klaseng balatian ang tao. Hilabi na sa baga. Tungod dili tanang nutrients makuha nato sa atong mga ginakaon, busa kinahanglan nato ang food supplement mga higala. Kining Yaki Herbal Capsule maoy among marekomenda kaninyo. Tungod kompleto kini sa nutrients og dunay katakos makapakusog sa resistensya og immune system. Ang Yaki Herbal Capsule adunay taas nga content sa spirulina mga higala. Ang spirulina nga naa sa yaki dunay cleansing nga chlorophyll nga mutangtang sa mga toxic gumikan sa pollution sa atong palibot nga maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sa imong pagtumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule mukusog ang pangdepensa og mabatukan ang mga balatian. Ang Yaki Herbal Capsule usa kini ka natural energy booster, mas maayo kung makatulong matag adlaw nimo nit maron aron makasiguro nga dili makasulod ang mga free radicals o free radical molecules nga hinungdan sa sakit nga muguba sa cellula sa atong lawas kon body cells. Ang spirulina dunay multiple antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory properties, minerals, selenium, magnesium, manganese, zinc, iron, chromium o sa kaklase sa antibodies, enzymes ug puno sa nutrients. Tungod healthy ka, taas ang imuhang pagsalig sa imong kaugalingon. Mamahimo kang produktibo, magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Ayaw usab kalimti ang pag-inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mga higala. Kay nasayod na kita kung unsa ka-importante ang pag-inom sa tubig, mga 8 ngadto sa 12 ka baso matag-adlaw. Sumala sa mga pagtuon ang water therapy o ang pag-inom sa 640 ml nga tubig inigbangon sa buntag, makawagtang usab kini sa daghang klaseng mga balatian sama sa high blood, diabetes, kidney, heart problem ug uban pa. Kung dili pa kaya nga hutdon ang 640 ml sa buntag, mamahimo kini makaupat nga inumon onya after 2 hours diha ka na mamahaw. Idugang sa pag-inom sa tubig sa buntag ang usa ka capsule sa Yaki kay dako ang matabang niini aron igawas ang tanang toxic na hinungdan magdaot ang tao onya ang sunod ang pagtumar sa bag-o ang paniudto ug ang ikatulo bag-o ang panihapon. Humani ana, matingala ka na lang. Mamatikda nimo ang dako nga kabag-uhan sa imong panglawas kay nindot ang imong bation. Nawala ang isang taong sakit sa tuhod ni Ann Magtulis ng Matalam Cotabato dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Almost 1 year na itong tuhod ko sa iyo. Bago ko narinig ko yung Yaki Capsule, may nag-try ako sa isa kapad. Nag-inom na po ko 3 times a day. Tapos di ano ko na lang sa karunintin. Kaloy sa Diyos na wala na, hindi na nagbalik.
1: Lagsik ang pamilya ni Racel Piñero, taga Tinago, Bayawan, Negros Oriental. Tungod Yaki Herbal Capsule ang ilang food supplement.
3: Kami ka mag-asawa, magilagamit sa buntag o gabi eh. Ang ginaino, Yaki Capsule, ang Yaki Oil Pod. Ako pa gina-plus ba yun, may trabaho sa bukid. Dahil pala gabi eh. Dahil naman ako kaminaw kasi makainom yung Yaki Capsule. Kaya wala niyo pa matiyan sa mulawas ba?
1: At yan ang kabuuan ng ating 5 minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928 676703. 0917-1742-3431. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
5: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

labing isang minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna. Good afternoon! Mayong hapon, tibuok Kidapangwan City and South Central Mindanao. Medyo nalaytag intro, no? Kinaalan tagamay nga technical adjustment ha mga ka-joiners. Pero daghang salamat, kinaalagi hapon mo din ha. Og maayong hapon sa tanang nagapaminaw. Labi na gayod sa atong kauban din sa Joy FM Caraga Davao Oriental. Kasama natin dyan si Dandalandan. And sa tanan, no? Welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makasama niyo po muna ang inyong pomelo Joy dahil busy po ang ating mommy dahil birthday niya ngayon. O, karaman po ng ating Mommy Joy, mga ka-joiners. Kaya deserve kaayo ni Mommy nga mag-relax sa, diba? Kauban, o ma-enjoy kauban ang mga hinigugma sa kinabuhi. Mga family ni Mommy, ayun. Kaya kita sa gayon mag-uban-uban. Ang to, da alas tres karong adlang Webes, June 4, 2026. Again, sa lahat ng mga naga-birthday din ha, maligayang-maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come. Ilabi na gayod sa atong mapalanggaong Mommy Joy. Happy birthday po, Mommy Joy. And sa mga naga-birthday po, karong adlaw, no? Ayun, more blessings and enjoy lang yun ang inyong special day with family. Family and friends, of course, diba? Alright, ang ating text line, 0962-854-8443. Kaya kayo mag-comment sa ating Facebook Live. Oo, magla-live tayo mamaya ng konti. And syempre, 1:13 in the afternoon, mga ka-joiners, magbabalik pa rin po tayo makaraan ng ilang mga awitin po.

1:18 in the afternoon, mga ka-joiners. Hello kay Claves Balilahon din ha, no? Happy birthday, mommy. Wish more birthdays to come and God bless. Ayan. And Jollibee Tabelin Ambiwan. Ambiaon, Garsota. Binabati rin niya ng maligayang kaarawan si Mami Jo. Romney Kalinog, shout out ko mami sa Sitio Lanipga, Kalinog family, Madanlo family, Tanding family, and watching from Baganga. Jen Maiman, oh, maligayang kaarawan din mami. Pevelin Dagumbis Casa, good afternoon. Hello sa, good morning dito sa Kuwait. Hello po, may hapon din ha. Maldita Antonio, shout out sa iyang mama oga papa na naasa manay Davao Oriental karon. Salamat, watching from Bolivar, Davao City. Shout out po sa iyang ati si Lizelle Antonio Perez, Janeline Antonio. Salamat from Bolivar, Davao City. Good afternoon, Mami Joy, pahingi lang ako ng advice. Aminado po ako, mami, na medyo selosa overload po ako bilang girlfriend. Nung una, akala ko cute lang ang pagsiselos ko kapag may naka-heart react sa post ng boyfriend ko. Nagtatanong agad ako, mami, kapag may ka-chat siyang classmates o di kaya katrabaho, iniisip kong may iba na. Minsan, pati simpleng pag-like niya sa picture ng iba, nagiging issue na po namin. Hanggang sa napansin kong nagbago siya. Dati sweet, masipag mag-update at excited akong makita, pero ngayon parang napipilitan na lang. Madalas tahimik, malamig at minsan sinasabi niyang napapagod na siya sa kakapaliwanag kahit wala naman daw siyang ginagawang masama. Mami Joy, masakit isipin na baka ako rin ang dahilan kung bakit nawawala na po siya ng gana sa relasyon namin. Mahal ko siya pero aminado akong minsan nadadala ako ng takot na baka iwanan po niya ako. Ngayon tuloy, parang ako mismo ang nagtutulak sa kanya palayo. Ano bang dapat kong gawin bago tuluyang mapundi ang pagmamahalan namin? Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat. Okay, hello sender, maing hapon. Oy, mo lagi nang ginaingon nga kanang selos. Cute man gid na usahay ug naa sa lugar, di ba? Murag nindot na siya sa isa ka relasyon. Kapag nararamdaman nung partner mo na nagseselos ka, ibig sabihin mahal mo siya. Nagseselos ka pero hindi ibig sabihin na wala kang tiwala. Pero sa imuha manggong binuhatan, selos ka ng selos na wala sa lugar, diba? E purag imo na ginapakita sa imuhang uyam nga, what you gay? Salig niya, kadalihok, sige kag interrogate, diba? Tagalihok, sige kag huna-huna nga basig naanay-lain, basig binuang na ni siya. O, kisa may ganahan taon ana, oy, talagang darating ang time, darating talaga yung panahon na di ka matingala nga imuhang uyab. Huwag ang yugana sa inyong relasyon, di ba? O sama ka ro, napifeel mo na. Kung noon, masyado siyang updated sa iyang mga binuhatan, kanang nararamdaman mo yung pagmamahal niya. Pero sa pagkakaroon, feel mo parang nanlalamig. Labaw nagburag na pugos na lang magkita mo kay uyab man mo. O, ibig sabihin na anagyoy resulta ang imuhang binuhatan. Kaya girl, kung ayaw mong talagang magbulag, mauwi sa hiwalayan, baguhin mo ang imong pamatasan na kanang sobra kaselosa na wa sa lugar, ha? Ana, ibalik mo yung dating sigla ng inyong relasyon. Like, ano ba kayo nung unang nag-umpisa kayo, di ba? Pangitag pamaagi nga ma-feel sa imuhang uyab nga nami-miss mo ang nakaraan nyo. O di kaya, nami-miss mo yung mga panahon na bago pa kayo, na sobrang sweet mo. Ana, good. O, ana, ipabati ni mo na sa imuhang uyab. And, syempre, ikaw mismo, gumawa ka rin ng way nga ipabati po din mo sa iya, ha? Nang talagang mahal mo siya. Kung may mga pagkakataon na nararamdaman niya na sobra ka kaselosa, na buragwa ka na isalig niya, iparamdam mo na sorry ka ato. Kanang pangitaig pamaagi
maagi ba nga, ma-feel niya na ba nga, willing ka magbag-o para niya, ha? Wala man guna sender good, imong mabuhat good anak kay kung ipadayon man good nimo na imuhang kaselosa. Lagi puruhan nga magbulag mo, di ba? Kaya ang gawin mo, syempre, mag-date-date man galing mo, ayun, maglaan talaga kayo ng oras sa isa't isa, ikaw mismo, mag-usap kayo, kumustahin mo ang relasyon ninyo, and yun nga, ipakita mo na alam mong may napog kay sala, na kay fault sa inyohang relasyon kasi nga sa kakaselos mo. Diba? Kasi sobra mo lang siyang mahal, kaya ganito ako, pasensya na. Pero maningkamot ko nga mausab ni, basta gusto lang na ko mahibalaan ni mo nga. Nigugma ko sa imuha o na ako'y tiwala. Kung usahay, sobrahan man ko ka maldita, usahay, sobrahan man ko ka selosa. Punta, masabtan lang pud ko ni mo, o ako aning paningkamutan nga, mabawas-bawasan. Bitaw, oy. Ala lang, imuha mo na siyang kinahanglan, magod mo na siya hisgutan sa imuhang uyab, sender. Kasi kung hindi nyo yan pag-uusapan, nagipuruhan nga, maglalong yun ang inyuhang gubot, di ba? Maglalong ang inyuhang, anang, pasana, nafe-feel mo na, na lumalayo siya. Muna ganing mangita, jugag pamaagi nga, mabalik tong unsa sa una, di ba? Yung sweetness nyo, yung pagiging sweet niya sa'yo, ano ba, maningkamot pagka ba, as long as alam mo na mahal ka pa rin niya, o, makaya pa na. Diba, isipin nyo na lang, or isipin mo na lang na part pud na sa inyong relasyon para mas maging strong kamong duha. Okay, so, yun lang naman yun, sender. Basta, ang imuhang pagkaselosa, ibutang yun na sa lugar, girl. Pura na kung nagsiligo, diba? Kung magsili ta ginagmay, nga tama-tama lang sa atua, ganahan kita mukhaon. Mas nakakagana. Pero kung sobra po na imong sili, nga burag, di naman ipakaon. Di nakaganahan, di ba? Napasok na ka sa kasalang. O di, mawataan yung kagana, mundang yun ka. Diba, kay imuasang ipa, usap tawagan na, imuasang ipawala tong halang ba? O once mawala na, o, di naka-adjust na ka, alam mo na ngayon ang timplang gusto mo sa siling yon. O braging unana, naging hapon na sa imuhang pamatasan nga pagkaselosa, ha? Ibutang yun na sa lugar, aron, dili magubot ang inyuhang relasyon. Dili ma-feel sa imuhang partner nga buragwa kay tiwala niya. Diba? Kay tagalihok na lang, sige kag pa-update. Tagalihok na lang, sige kag pangutana. Kinsa ni, unsa na, nga nung ingani. Kapoy mangid ka ay na sige explain. Labaw na, og imuhang ginaingnan nga wala mangyong binuhatan nga dautan. Diba? Nakaka-hurt naman yung pasanginlan ka sa wa may kay binuhatang maot. O may nalauntag na yung kay binuhatan, at least mag-guilty ka gamay. Pero kung wala man jod, sige kag panangil, kay gani, imong kasilosa nga sa lugar, o di, wala yung yung imong kauban o imong partner. Anta hanggang sa paulit-ulit na lang yan, aw, di ko tamatingala nga, mawad ang tagana-ana, di ba? So, kinahanglan yun mo na mahilot, sender. Okay, so I think nagets mo na kung gusto kong iparating sa imuha, o good luck din, ha-ha. Hello kay Justine Erica, nga naminaw, may hapon. Regia Jean Pasukan Bungadon, good afternoon, shout out from Davao City. Request ng song, Saksi ang Langit. Andrea Sumingit. Hi, Mrs. Lisser N. Hello, Dihan.

happy-happy, mag-enjoy sa atong kauban ng atong mga family, di ba? Kay burag next week na gayod ang tingbalik eskwela. Kaya lingaw-lingaw sa gayod, no? Makasingit pataglingaw. Good afternoon, Marites Diano Omani Vlog. Happy birthday, Mami Joy. Happy 8th anniversary din sa Joy FM Caraga. Maulan-ulan na dumda. Nga di, antuyan, Mami. Please, pakiplay. Sunata na miss kita. Thank you.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilang vitamins.
2: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kiniyaki vitamins.
3: Nasa pa-upit po sila sa kiniyaki vitamins?
2: Kalunay na maunol.
4: Yan ang Kiriyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina, kita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin kay Gapon sang Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Wow, kasweet iti mami ko.
8: Mas sweet si mami ko eh.
7: Bow, nga nambal mo na.
8: Di kay may diabetes siya mo.
7: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
8: Serpentina Plus? Ano na siya?
7: Herbal na siya mo. Makabulid na para magdobo iyang sugar para maayo na siya dayon.
8: Ayo mano. Uti sige ah. Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus. Herbal ka. Kapsul, mabakal na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
9: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. May nagtubo nga maglikiliki yung panit. Ganyan lang siya kaya nga barkada nga daw aro po no. Pero yun ko nga tistingan lang na to Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat din naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy. Moshi Moshi. Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mommy Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Kiri Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mukusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na yun ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika og tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound og powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na gud na ninyo kana tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold makabatok sa arthritis, mao kini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba tiguwang na? Oh, ana siya. Kano masuko manggug tiguwang oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay ugwa ta natiguwang edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber na kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric na sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apan timan iha na kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: C-H-I-K-I-L-K. Ow!
1: The best kami. Chiki, call me Chiki Yashi.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
4: Joy FM. Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

16 in the afternoon, mga ka-joiners. Hello kay Jim Jim Pesukan din ha. Shout out sa iyang mga igsoon nga si Marvin Mungadon nga nakakaroon sa Kiyay Puk. Camping kanunay and shout out sa iyang papa nga nakakaroon dira sa Balay. Hello din sa iyang uyab nga si Jomeline Sugnuan. Ay, nakatagpa o. Oh. Nga nakakaroon sa work, amping kanunay diha. Huwag ka na lang, Mami Joy. Salamat po sa pagbasa. Request ng song, Tahanan.

kay Abdul Habar Abido. Shout out sa iyang mga kasama diyan sa Libak Sultan Kudarat, Sibong Saptula Prince at to. Lovely Nor Ebong. Good afternoon. Why oh why? Sige daw, check mo daw ulit ha, Lovely Nor. Joel Talidasan Tanding, shout out sa Talidasan and Tanding family from Butay, ang Blanggawisan. Watching from Kimamon, Santo Tomas, Davao del Norte. Kudasel, good PM mommy, happy birthday, watching from Barangay Del Pilar. Salamat po sa pagbasa. And God bless. Sonia Subiate, good afternoon. Pabati po kay Apo na si Terms ng happy 8th birthday po ngayon. O, ka-birthday niya si ano, si Mommy Joy. Yung apo mong si Terms. Magka-birthday sila ni Mommy ngayon. No? Happy birthday! Maligayang pagbati. John Sereño, maayong hapon. Hello sa iyang anak, Joski Makoy. And hello po kay Mentor Sereño nga natulog. Greet po sa iyang mga silingan nga naminaw. Way laing guwapa si Rose Manapos, Didot, Jenny, Letlet, Shimmer, Plea. Ano daw? Ay, pa-play ng song, Di Ba't Ikaw. Salamat po. Hello, Christian Gambo. Binabati din niya si Mami Maricel Kalugmok Amudo. More birthdays to ka, Mami Joy. God bless you always. Ayun. And Romulo Amelic. Hello kay Ashley Aquino. And Maricel Kabagong Ungkoy. Magandang hapon. El Nido Apostol Lansian. Ayun. Binabati din nila si Mami Joy, no, sa kanyang kaarawan. Jocelyn. Good afternoon. Ayun, MBTC Mami. And Val Gonzalez. Ayun, greetings din niya kay Mami. Nako, ang daming nare-receive ni Mami Joy ng mga pagbati ninyo, mga ka-joiners. Dagan ka ay salamat ha. Oo, yun yung pinasasabi ni Mami Joy. Thank you daw kaayo sa inyong tanan. Jocelyn, hello sa mga kasamahan niya dyan sa Purok Tres, Malamote, Kabakan. Jing Sauri, thank you Jing, thanks po. Chris Atugan Magno, shout out dari sa Lapinigan, request ng song Panaginip, thank you po. Alas 2:19 ng hapon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
3: Diyan ka sa agahubag ang akong itlog. Dili mo gano'y medyo dako, kuya, pero ano wag yun? Pag gano'y mag-mutlot siya, kuya, sa akong fireland sa Yaki, kuya. Dayon ang medyo capsule, kuya. Epektibo yun, isa lang kaadlaw, reaksyon niya ang kupos. Salamat ko sa imuhang
2: Yaki. Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
4: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang na anak ni Lynn D'Amelio

0: taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
1: Kanta ka ng sayot.
2: Pero karoon?
1: Nagkaroon. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki Vitamins yun.
0: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
2: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minum ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Nakatabang ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Charlene Manado, taga Buhangin, Davao City, kay nawala ang kasakit sa ulo nga iyang gibati.
6: Ano ba itong mind dream ba? Dahil na nisuguan ka ng Yaki Capsule. More to kung ginom niya kaya Yaki Capsule. Tapos ay hapasan mo Yaki Oil. Pinagpalit mong gusumama o Yaki Oil. More to kung dipahit sa ulo. Na ulo po tapos pata nakuwala naman.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
8: Dear Mommy Joy.
9: Dear Mommy Joy.
8: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin. 7 minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong po Melojoy. Maraming maraming salamat sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, once again, sa lahat po ng mga nag-celebrate sa ilang adlong natauhan karon, maligayang maligayang pagbati po, especially to Mommy Joy. Happiest birthday. And siyempre, sa lahat po, good health and more birthdays to come. Enjoy, enjoy lang ang special day with family. Alright mga ka-joiners, susunod na ang Afron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental si Dan Dalandan sa pangalan po ng ating Mommy Joy. Ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mga higala, maayong adlaw na. Usap ka na itong tanan. Ang kumusta naman mo? Kami permi nagapanghinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas, permi mga higala. Kay kaning atong tulumanon, nahulog man kini sa ato ang panglawas. Kay nga no, yaman ang kalusugan ingatan kun Yaki. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa mas epektibong mga produkto, ang Yaki Herbal Oil, Kiri Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, kining mao mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Usahay mga higala, matingala ta nga bisag unsay atong buhaton, murag habol man ang imong utok, purol habol man, kutsilyo purol, murag kutsilyo gyapon murag purol lang ato ang utok, murag makaingon ka sa imong kaugalingon, nabugo naman siguro ko, niya brightly ay bito mga higala puwera ko medya, tuhod kini, wala ni mo nabantayan na kulang ni DI ang imong nutrients sa imong lawas. Ha? May na lang gani kay og may bana ka, di ka makalimot sa pangalan sa imong bana. Nasayod ka ba nga ang Yaki Herbal Capsule kumpleto sa mga nutrients nga gikinahanglan sa tao? Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease. Ginatagaan og daghan vitamin E. Nakabalo ba mo anang Alzheimer's mga higala? Lintanon, bisag iyang pangalan, dili siya makadumdum. Dili siya makadumdum kung kinsa siya. Pait kay na nga balatian. Na ako'y kuan kailaan na oh. Bana sa ako ang best friend nga. So wala pa'y 50, may Alzheimer's na. Magtinindog na siya kay di siya kabalo kung asa siya mo adto o kinsa siya. Dili na siya makaila kung kinsa ni iyang mga kaharap. Muna nga magtindog na lang na 24 oras. Luoy kaayo. Kining vitamin C, importante usab. Kining vitamin C nga mukontra sa mga free radicals nga may hinungdan sa pagdaot sa tao. Kining vitamin B12, mauusab kini ang naga-maintina aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. Naga-improve sa depression mood o naga-prevent sa memory loss. Importante usab ang folic acid. Naga-control sa homocysteine. Kanang homocysteine level sa dugo. Daghan usab food for the brain nga ginatawag na dali nimo makit-an sama sa mani. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Kanang mga green nga mga gulay mga higala. Muna kung dili nimo na makuha sa imong ginakaon, matag adlaw ayaw pagka problema. Mauna nga ginarekomenda namo kaninyo nga magtumar og katulo sa usa ka adlaw aning Yaki Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika nga duol kaninyo. Kay ania kining naa sa Yaki Herbal Capsule kaning tanan natong ginahisgutan nga mga sustansya nga gikinahanglan sa atong mga panglawas mga higala. Mauna nga among ginaingon nga suwayi kana ninyo. Kay aron inyong mapamatud-an. Kay kung dili man gud nato masuwayan, dili nato na mapamatud-an. Diba? At least isa ka semana kung suwayan lang ninyo ha. Pero kung makita ninyo nga nakaayos sa inyo, mo nang ginaingon na mo nga mintinaha kana ninyo. I-appeal na gyud nato sa ato ang budget sama sa bugas. Tungod kay mao ka na ang magkumpleto sa ato ang bitamina nga gikinahanglan sa ato ang panglawas. Busa mga higala buot namo nga masayran kung unsa nay nahitabo kaninyo. Sa adlaw-adlaw nga atong panag-uban dinhi, nakahatag ba kami og maayong impormasyon kaninyo? Natuman na ba ninyo kaning among gina pamalihog kaninyo para rapod sa inyong kaayohan? Mga higala, kung aduna na napamatud-an ninyo, palihog, i-text lang. Ang 0928-6767031. Ania si Kuya Loy, atong paminawon kaning mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text ato ang text line, text gikan sa cell number 0910985497. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil kay ang katul-katul sa akong anak na wag tangyod, ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Mautong text gikan sa cell number 0910985497. Text gikan sa cell number 0910990627 4. Mami Joy, Kuya Loy, salamat gyud kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil o ang Yaki Baby Soap. Kay nawala gyud ang katul-katul sa ako ang pag-umangkon. Si Clean Boyless din ni Kuya diri sa Bataan, Compostela Valley. Mo lamang ka tumami Joy mga text nga ito na tagaga pagtagad, wana ka igong oras atong tulumanon. Yaman ng kalusugan ingatan, idalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo kanako. Ayaw kalimti, yaman ang kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karag-

0: 105.7.
1: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Tidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Tidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsapiil, mga isa kung makainom ko ana lagsik kada akong lawas sormente. Kanang lihok ito sa balay ba, mag-inom na nagulak akong banana, pagpahulay sa gud bibi bro, nalipo na ako sa inyo ng tanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay,
2: itong tamati. Bawakan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na!
5: Ay, unsaon mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent naman mo siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yaba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services na pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige! Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
4: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga servisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, Accessories, and Download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Purok Rose, Poblacion Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, Accessories, and Download. download. Summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
0: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Oy, Nak-Nak. Unsa man ini kuha ni Mus Glados sa inyo ang exam? Hasta man gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsa'y absent? Absent ka sa inyo ang exam?
1: Duh, dili pa oy. Ang akong katapad mo'y absent.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayud masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pud ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakuling, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles, o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

0: 105.7. Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingawin na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na nung bukol.
3: Kung saan ako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutulog ito sa kamot na to.
3: Kung saan ako yung mamimu ato?
2: O, nanininom ko ato. Upat lang ka-stab ya.
3: Kung sa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-ihap lang saan ang punak ko sa iyan Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, Anak, Reformat, Reprogram, ug download sa music, games, ug apps. Dili mo charge, no signal, ug no power. Adto na dayon sa ilahang shop, PassPass. Di kalidad, ug barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station. Puro close Poblacion Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI ug atbang sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
0: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: 101.7. Usa sa daghang nutrients ang imong makuha sa olivera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro ni ini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga maui ginagamit sa cartilage, sa bukog o connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones o enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumar ka sa olivera C herbal capsule 3 times a day isip food supplement. Pag olivera C herbal capsule para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika.
1: Oops, kadali lang ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magod akong manghud ba? Magagwa siya, daghang kesag pangos. Dahap na siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Balik lang ang naulian niya. Ako po, dentist lang ko. Magod akong ginahaplas. Ako mama, ang po ito lang, magod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable. Enjoy!
0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karaga

0: phone.
1: 105.7 Joy FM.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wagyod na ko na ayaw ang break sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karun. Ayaw ka balaka sir, ako mampong ipakus ganang sir bato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids?

0: Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Yidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Iko, pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibri ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo.
3: Duha kapad lang yan,
2: no? Duha kapad, wala na lahing kay Waman Kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Kuya kay ako bang anak to, daghan kayo siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak o sabon niya. Tapos ipapitan po na ako siya. Well, bitaw. Maura to siya. Kung siyang kaplasan na yun. Kung siyang sabnan o yaki. Nawala gito yun ang niyang mga nuka-nuka. Kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung at ngan kaning 5 minuto na to nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalong ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan kana sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi kana, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Nakita na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot sa galit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, nagpalit na gunta ng Yaki. Biya to lang sisingan niya. Wa may 15 minutos. Wa na ang sakit. Hindi ko nakanin at baan ni Ish. Pasalamat ko sa ginoo ka. Iba na ang panalangin ang inyong produkto. Balindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na pod ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.5.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko isa, usog pud mukhaon. Niya kanini sa, buyag pud patulog.
3: O sige mo nimo nganong ni gana ilang kaon.
2: Sir, matagbon ta sa imno na ko sa ngalan ko mahap, imno na ko yaki.
3: Unsa kay yaki katong Kidiyaki Vitamins?
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Uy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagod akong banana. Pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kumpare mga akong ipatistingkod. Natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh. Naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa. Nang isog, nagdangit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre. Rapid yun ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagaadlaon. Adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang mag-relax ka relax ko di ako mabord halos di naman mapalo
9: mo sang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana, ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ay, unsaan man ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tumangod siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
2: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko'y Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukol, Len?
2: Maranag ka ng tutunod nito sa kamot na to.
3: Unsa rin kayong mamimu ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka-estabia.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan ang punako sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Subiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan.
6: Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 105.7
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At puro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka ng akura isa sa una, di na ang sugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos, dihat lang siya mo Yaki, uwen, sa gagabi, dali lang ang naulian, ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahaplas, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
3: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Evening Joyride. Evening.

0: na pribay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh na, ikaw na'y bahala dong. Pariha raman ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: O saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado, niya pag ikaw man, dito tingala na ninyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni lawas pre ara sang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na pre siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya kayo pagkabuntag yan to ara ko ara tayo ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika,
3: walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol, maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Floor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: 105.7 Joy FM.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupo ang TL diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pagtesting nung sa Bilunga, masig maka malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na wa may kwarta palitan nako tog duha ka pad. Na naayo.
4: Duha ka pad lang yan
3: gino. Duha ka pad wala na lahi kay wa man ka. Kaya ako nagkuha na, nagtake na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy.
5: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gaperok-perok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolesterol.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo pan sa bamang uot siya. Sipo kumintin sa Bilonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala
3: ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7
1: Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 2.

0: Cubog Don Marcelino, Davao Occidental nga sila Shana o Grass Hidden Gray tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
1: Kuha ko ang isa, usupod mo kaon. Iya ka ng isa, buyag ko patulog.
2: O sige, muli mo ngano ni Gana ilang kaon.
1: Pero matagbun pa, sa imo na ko, sa mga nila sumahaw, sa imo na ko Giyaki.
2: O sa Giyaki, katong Kidiyaki Vitamins?
1: Kasi vitamins o kanansira.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
2: Tapos?
3: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
2: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
2: Kung sige gamitin mong haplas?
3: Yes, oil.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

putang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinan mo pa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!
1: Con los terroristas.

0: Para to sumar mila bayang alas 5 sa buntag.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM

0: Iga na sa mga impunta kanin yung tanan. Welcome ngayon sa inyong turumalong gini ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Petsa 5 ng buwan sa Hunyo 2, 2026. Sugin ni si Tini 43, Jan Andrew Tabugo. Kauban kita hangtod alas 6 nga ni sa atong turumalong karong puntaga. Good morning, majong abuntag o mabugnaong kabuntagon nga na kaninyong tanan. Ngayon, welcome ka sa atong tulumanon. Good morning nga na sa atong mga kaigsuran di ay karoon. Dihang nga napita sa may barangay Dolores, Antipasco na bato. Majong abuntag, maayad na aga. Sa atong mga silingan din napita. Higala, welcome, welcome nga sa atong tulumanon. Kinisitin ni 43, Jan Andrew Tabugo. Live usap kita madungan karon sa atong mga sister station sa dinha sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Maadyo nga buntag sa maabot sa atong pagsibya karong nga buntaga. Siyempre live gikan din sa 102.3 Joy FM Kida Power. Ikala, tanginin yung mga detalye in itong mga headlines niya sa pagligid nining atong tulumanon. Sa atong mga headlines sa karong buntaga, sa atong balitangan lokal, tapin na si Santa Mila pesos nga balor sa illegal nga droga na samsam sa mga otoridad sa anti-drug operation din ha sa may Matalam Cotabato. Sa atong balitang provincial, karong buntaga, dito nga bahina sa may area sang Barma region na rido dali sa duha ka mga pamilya, gibugto na. Sa atong balitang nasunod, nasunod karong buntag. Headline. Sa atong balitangan nasunod karong buntag. Headline. NBI nakatanggap sa impormasyon na o impormasyon na kuno nga gisuhulan matud pa og 5 million pesos sa ang 18 ka mga ex Marines aron kuno mo testigo. Headline. Kana human ang pagbadayon nining Blue Ribbon Committee hearing kagahapon nga adlaw. Headline. Samtang DTI nagpalugwa sa price guide alang sa mga school supplies karong tuig 2026-2027. Sa atong balitang international karong nga buntaga. China nakatakdang ipinagayon ng ikaubat nga bilateral political dialogue sa Pilipinas. Samtang 21 katao patay sa sunog dito sa Osaka Hotel sa New Delhi, India. Mga detalye iniunya sa atong pagbalik. Human lamang inibibila sa atong mga pahinomdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pili edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala gyud ko takay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka pag panganak na ko nang kuan, unsa man hintaw hana ni oy.
6: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, you know, manguhit naman.
8: Pero pag take og ganado,
7: na, pintapad naman. Uy, paanang naman mam.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
9: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
10: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Ara sa Pilipinas, sa 12 minuto suman mila bayan, alas 5 sa buntaga, sa laray sa itong mga balita karong buntaga. Live usab kita nga madunggan karon na via live streaming ha. Pagkita alamang inyo ang Joy FM 102.3 sa Facebook platform. Samtang mitugot karon ng Israel o Hezbollah nga subli nga buhion ang ceasefire o tigil putukan taliwala sa kalapasan sa nauna nga mga kasabutan. Ang bagong kasabutan ang gipatuman pinaagi sa US o adunay hugot nga kondisyon alang sa magkaadbang grupo. Ang mga nagunang koalisyon na sa kasabutan mao ang pag-atras sa Hezbollah gikan sa ulohang bahin sa Litani River. Nakapin kun kulang 30 kilometers ang layo gikan sa border sa Israel. Laki usab sa kondisyon ang hinahina nga pag-atras sa mga tropa sa Israel gikan Southern Lebanon papaingon sa parte sa ilang border. Ang Lebanese Armed Forces ug ang tropa sa United Nations sa peacekeeping lamang ang ginatugtang mag-estasyon sa buffer zone sa timog nga bahin sa Litani River. Nibarog usab ang Israel sa katungod nga mulihok o mubalo sa batok sa Hezbollah kung ugaling adunay nakaplanong pag-atake o kalapasan sa Tigil Pudugan. Tungod sa mga kasabutan, libuan ka mga residente ang milalin o nakabalik na nga na silang mga puluyanan sa Southern Lebanon. Hinoon ang sitwasyon ang nagpabiling fragile o marupo katungod nga nagpadayon paghihapon ang mga report sa pinailuay o gabuto o drone na tali sa duha ka mga kampo. Dilimuso sa 21 katao, lakip na ang 12 ka mga langyaw ang namatay. Human nga miulbo ang kalayo sa usa ka hotel dito sa Malviya Nagar sa South Delhi, India. Niadtong nakalabay nga adlaw. Sigon sa mga otoridad nga usa sa pinakadakong insidente sa sunog ang maong insidente dito sa kabisera mismo sa India gikan niadtong tuig 2022. Nasayra nga nagasugod ang sunog bago alas 9 sa buntag nga nasa 4th floor. Dako ang pagduo sa mga otoridad nga nagikan ang kalayo sa usa ka restaurant nga makitaan sa ground floor sa maong building. Tungod sa paspas nga pagkailap sa kalayo, pipinakatawa ang napugos gayud nga mulukso gikan sa mga bintana sa building aron nga makaluwas. Dayon usab nga nagtinabangay ang mga residente sa lugar ug naglatag sa mga kutson o sa kalsada aron malikayan ang kadaod sa mga mulukso nga mga biktima. Sigun na sa mga saksi o sa kabata, lungan na ang milukso gikan sa third floor ang naluwas o nasalo sa gilatag nga kutson. Dahil na sa gumirespondi ang walo ka mga fire trucks aron nga mapungan ang kalayo nga hingpit na kontrol bandang udto na ni Adong Adlawa. Alas 5:15 ang atong oras sa gipadayag ni Chinese Ambassador Qing Quan nga nakaandam karon ang China alang sa ikapat nga round nga bilateral political dialogue dungan ang Pilipinas sa liwala sa report kalambigit sa matod pa pagtindog og istruktura sa China sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ang pamahayag ang gipaluga human ang report sa Maritime Monitoring Group nga Sea Light nga nagkanayong adunay nakita kining mga lihok na posibleng konstruksyon sa maong lugar. Inaunwa pa opisyal nga pamahayag ang Chinese Embassy dito sa kauluhan kalambigit ni ini. Sigon kang Jing, adunay mga positive developments na ang Pilipinas o China o gusto sa duha ka mga hutong magpadayon ang pag-resolba nini mga issue tali sa galigid nga dialogue mechanism. Alas 5:16 ang atong oras sa opisyal nang gineklara sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kagahapong adlaw nga formal nang magsugod ang tag-uwan dinhi sa nasod Pilipinas. Sigon sa State Weather Bureau, subay kini sa ilang obserbasyon sa pabalik-balik nga pag-uwan sa nakalabay nga lima ka adlaw kalambigit sa southwest sa monsoon o habagat nga nakaapekto gayod dito sa kanlurang nga bahin sa Luzon o Visayas. Gikan rayon sa pag-asa nga ang pattern sa pag-ulan ang tataw nga indikasyon na sa pagsud na sa rainy season. Hinoon, nagpainom do mga hansya nga posible paghihapon na ang ginatawag nga monsoon na breaks o temporaryong paghuyang sa uwan nga po pwedeng mulungtad pipila ka adlaw o simana. Samtang nga gipanghimaw kakana sa kanhing mga sundao ang mga pasangil nga gisuhulan na sila ni kanhing Congressman Mike Defensor aron mo testigo sa imbisigasyon sa mga anomalya nga flood control projects sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Subcommittee kagahapon adlaw gihatag doon ni Johnny Boduan usa sa mga 18 ka mga ex-Marines nga nag-atubang isip a resource person ang wa sila makadawat nining kwarta gikan kanganhing congressman na defensor nga dihang gipangutana ni Senator Rodante Marcoleta kung nakadawat ba kini sa pabuya kuno nga 5 million pesos. Gihagin ni Buduan na ang nagpabot ngadto kanila no nanangil ngadto kanila nga moatubang sa pagdungog sa subcommittee aron nga pamatud-an ang akusasyon na bato ngadto sa ilang grupo. Gipadayaga usaban ini nga maayo untang ilang kinabuhi kung nakadawat sila sa samang gidak o nga kwarta. Alas 5:18 ang atong oras Philippine Standard Time. angay nga mupataliwala na ang Korte Suprema sa gakaitabong power struggle karon na dito sa Senado. Gatagag doon sa sangguniang panlunsod na member dito sa may Lawaga City. Angay na kuno nga mangilabot ang hukmanan sa nasuda armasayran kung kinsag bagayon ang mga senador nga tawang tamang nga galihok nga na silang katungdanan. Gikan na yun sa maong opisyal nga angay usab nga masayran kung unsa gayod ang proper procedure kung galing adunay usa ka miyembro sa Senado. Sama ni Senador Jinggoy Estrada ang nakakulong samtang si Senador Bato de la Rosa ang nagtago-tago human nga gipalugwa ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court bato ngadto kaniya ang armasayran kung unsa ang angay nga quorum 12 ba o 13. Alas 5:19 ang atong oras. Samtang posibleng i-considera sa kampo ni Senator Jinggoy Estrada ang pagdusog motion sa Sandigan Bayan aron mabutang sa hospital arrest sa maong opisyal. Sigun kang Attorney Noel Austria, ang legal counsel ni Estrada, gawa sa osteoarthritis, aduna matulpay gitawag nga joint effusion na ansirador. Usa ka kondisyon kung asa na ipon ang mga hilabihang likido. Nga na sa iyang tuhod. Tungod nini, gikan rin ni Austria nga maglisod nga ang maong senador nganha sa pagapungko sigun sa kaniya nganha sa iyang pagigasayog nga pupwede nga dili igo ang ordinaryong medical procedure aron na matubag ang kondisyon sa maong opisyal. Alas 5:19 ang atong oras Philippine Standard Time. Kato ang gilangkuban sa atong mga balitang international o nasunod karong buntaga. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal human lamang ini.
6: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, nani, wala sa buuan, buhok, pagka na kinalusan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ko, Yaki, nanupo si Chiyo, drama si Yaki.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
11: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
12: Mapalit na sa mga butika.
13: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan, unsa man hintaw hana ni oy.
13: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhi you know, manguhit naman.
14: Pero pag take og ganado,
7: na pintapad naman ko. Uy, pamang naman mami.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
9: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
15: Sweetheart, ready na!
6: Wow, kasweet ba?
15: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Kabalo na ko sa inyong mustong ipasagot, sweetheart.
15: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
15: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Kanya, sweetheart, ha?
10: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:22 sa atong oras Philippines Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
10: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa sumayon sa kamayong buntag sa tanan atong mga taga Palamati diha nga dapita sa may area sang diha sa may area sang Northern Mindanao no pinaagi sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. O sa laray karon alang sa atong mga balita unahon ta paghatpat karon. Kining mga tao dito nga napita sa may area sa Caraga Region.
10: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
0: Ato nga sayron, kining dugang mga development o mga pangitabo dito nga napita sa may Caraga our region.
10: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Una sa mga tudling sa atong mga taho karong buntag, samtang atong ginaayos pa ang signal gikan na dito nga dapita sa may area sang area dito nga dapita sa Davao Oriental o gingman dito sa may area sang Panguil Bay.
10: Nang kanayunan.
0: Sigpaw sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Caraga Regional Office, ang Director sa Securities and Exchange Commission Butuan Extension Office nga si Attorney Jason Tan ato sa usa ka entrapment operation nga gipahigayon niya doon nga nakalabay nga adlaw sa usa ka coffee shop dito sa Butuan City. Ang operasyon na himong kabahin sa kampanya batok sa korupsyon nga gipasiugda ni NBI Director Mel na matibaga. Suma sa NBI nga maong aksyon na gihimo isip pagpatuman sa direktiba nga tabangan ng mga ahensya sa gobyerno sa pagsumpo sa fixing, extortion o uban pang mga matang sa korupsyon sulod sa serbisyo publiko. Subay sa investigasyon, ginakop si Tan na human makadawat o reklamo ang NBI nga nakigalambigid kaniya o nalambigit kini sa gingong extortion na activity batok sa HLI lending. Gingong nangayo siya o kwarta isyu bailo sa dili pagpasaka o kaso nga may kalambigitan sa gingong paglapas revise sa Corporation Code o Lending Company Regulation Act of 2007. Gigatahong ang unang kandidat nga gipangayuritan ang abot sa 650,000 pesos apan nahimo na lamang 250,000 sa ulahi. Sa maong kandidat, 80,000 na lamang ang giingong nadawat na, samtang ang nabiling 170,000 ang giingong alang kang Tan. Sa pagkakaroon, ipailawom na si Tan sa preventive suspension samtang nagpadayon ng investigasyon sa kaso. Lagip sa mga kasong giandang bato kaniya ang robbery with intimidation of persons ubos sa Article 294 sa revised penal code, direct bribery ubos sa Article 210 sa revised penal code, paglapas sa Section 3 sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act o kalapasan sa Section 7 kalabot sa Section 11 sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for a Public Official and Employee. Matod sa NBI, nagpadayon pa ang ilang investigasyon aron masuta ang tanang aspeto sa maong kaso.
10: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Mao ni no ang mga dili lang mga opisyal ang atong hisgutang adunay nalambigit gihapon sa mga korupsyon ng mga issue.
10: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:25 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang duga nga sa mga tudling sa atong balitang provincial karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita karong buntag.
10: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ato nga dawato na ang report gikan na dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao. Signal gikan na sa may area sa Northern Mindanao.
10: Tinig ng kanayunan.
0: Taas nga pritihan na ipaubos na tungod sa pagkunod sa presyo sa gasolina. Atong sayro nini gikan na sa may Joy FM Panguil Bay. Anasa rin niya si Ren Sumalino.
10: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
14: Ato sa gipahigayon nga meeting nga gitambungan sa mga presidente sa nagkadaiyang asosasyon sa transportasyon sa lungsod sa Lalalanaw del Norte, gipadayag ni Municipal Councilor Rap Rap Lim ang chairman sa Committee on Transportation ang iyang panawagan nga ibalik na sa naandang minimum nga plitihan ang kasabtangang singil sa pamasahe. Matod pa ni Councilor Lim, ang nagpadayon nga pagkunhod sa presyo sa gasolina naghatag o kagayunan aron masuta pag-usab ang kasamtangang plitihan oga tanawon kung angay na bang ipaubos kini alang sa kaayuhan sa mga pasahero usab. Ipasabot sa konsehal nga sa dihang misaka ang presyo sa lana sa miaging bulan na pugos ang sektor sa transportasyon sa pagpataas sa plitihan aron matabangan usab ang ilang adlaw-adlaw nga mga operasyon o malikayan ang pagkalugi. Apan karon nga nagpakita na og sunod-sunod nga rollback sa presyo sa gasolina, giisip sa konsiho nga makatarunganon ang pagbalik sa minimum nga plitihan aron usab makabenepisyo ang publiko. Sa maong meeting, giuyunan sa mga presidente sa nagkalain-laing asosasyon ang maong sugyot. Nagpadayag sila sa ilang andam sa sila nga musuporta o musunod sa lakang basta kini magpabiling balansi o dili makadaot sa panginabuhi sa mga driver operators. Dugang pa nila, nakusap og matabang nini ang mga ordinaryo pasahero, ilabi na sa mga namamumuo, estudyante o mga pamilya nagatubang sa kataas sa gasto adlaw-adlaw sa panginabuyan. Samtang wala pa man o may formal nga mapatuman ang maong lakang, gilaoman nga hisgutan pa kini sa mga may kalabutan nga opisina sa ahensya aron mahibal-an ang tukmang pamaagi sa pagpatuman niini. Naglaong usab ang mga residente nga ang posibleng pagkunhod sa pritihan magkahatag og dugang pang kahupayan sa ilang adlaw-adlaw nga gastuhon sa transportasyon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM.
10: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ko bang Renzo Malinog, gikan Joy FM, Panggil Bay. Samtang nakabot na sa Iligan City ang usa ka mahinong danong karampusan human kini nga mapili isip pa usa sa tulo ka local government unit sa Tibuok Nasud nga nakasud sa EU Green Economy Program. Ang proyekto nga Reset Iligan ang nakakuha sa top 3 spot gikan sa 18 ka mga nagkompetensya nga syudad nga nagpunting sa pagbalig-on sa circular economy o integrated ways management system sa ilang lungsod. Matod sa lokal nga liderato, kini nga kalampusan ang nabakita sa barayong paglambo sa plano sa usa ka o saraon ng 23 ka hektaryang sanitary landfill sa Pugaan o sa pagdasig sa pribadong sektor nga mamuhunan sa modernong recycling o waste management technologies. Yawag usab ang komunidad nga makigabahin pinaagi sa husong segregation sa basura sa pagsunod sa RA 9003 aron mahimong malampuson ang mga programa.
10: Ang Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:29, barayon usab ang Protected Area Management Board o PAMB nga na sa pagdangat sa pagpanalipod malungtarong pagdumala sa Liangan Lipatan River sa Mangrove Swamp Forest Reserve at sa ikaduhang kwarter sa Kalimudan Hall nga gihimong panagatigom uban si Governor Muhammad Khalid Dimaporo. Laki pa sa mga gisgutan ang second quarter biodiversity monitoring system report alang sa tuig 2026 nga naghatag og kabag-uhan sa mga kalihukan sa biodiversity monitoring sulod sa protected area. Gihisgutan na usaba sa board ang pag-issue og resolusyon alang sa pagabutang og monitoring block sa arma siguro nga ang kasaligan og pagkapareha sa datos nga makuha gikan sa monitoring sites. Gipresenter usaba ang mga update sa protected area management plan og sa physical nga pinansyal nga mahimo ngadto sa maong protected area.
10: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntag. Uy, ana-ana sa linya atong kauban gikan sa may area sang Davao Oriental.
10: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong adawadon ang report gikan na didtong bahina sa Maya, Davao Oriental. Mga opisyal sa Barangay Alvara, Caraga, nagigapulong kang Governor Nelson na Dayang Hirang alang sa mga proyekto. Detalye nini, atong adawadon ang report gikan Joy FM, Davao Oriental. Ang nasa linya, si Erwin Umadhay.
10: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Obang Erwin.
16: Sa tumul nga mas mapalig-on ang paghatag og serbisyo sa katawhan, nakigpulong ang mga opisyal sa Barangay Alvar sa lungsod sa Caraga kang Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang ato sa ilahang courtesy visit sa Provincial Tourism Complex sa miaging adlaw. Gisgutan sa mga panagtagbo ang kamahinungdanon sa padayong panagtinabangay o koordinasyon tali sa barangay o probinsyal nga pagamhanan aron mas masabtan o matubag ang mga panginahanglan sa komunidad. Gipasiugda ni Governor Dayang Hirang ang mga lokal nga leader adunay dakong papel sa pagdala sa mga isyu o prioridad sa ilahang mga residente ngadto sa mas taas nga level sa panggamhanan aron mahatagan kini og aksyon. Sumala sa gobernador pinaagi sa regular nga dialogo o panag-uban mas mapadali ang pagpatuman sa mga proyekto o programa nga magdala og dugang kalamuan sa mga barangay sa tibuok probinsya. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
10: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:32 ang atong oras, Philippine Standard Time. Pahinubdum ula kita sa atong pagbalik at dugang mga balitang probinsyal.
17: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
18: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
19: Ngana po?
18: Ay, morobi na mga kakala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
19: Ang imuhang
18: piil. Ang imuhang piil ko.
19: Oo.
18: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-isanyos pa ko, polio ko.
19: Oo.
17: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato,
3: kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
19: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
19: 7-in-1.
5: Tapos po?
19: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
10: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.33 ang atong oras.
10: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: MOELC 2 nagreklamo sa NGCB tungkol sa sunod-sunod ang pagkapahong sa kuryente. Detalye nini atong duwato ng report gikan sa may Joy FM Davao o dito nga dapita sa may Pangal Bay ana sa linya si Rensa Sumalinog.
10: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
14: Nagpahayag o kabalaka ang Misamis Occidental Electric Cooperative 2 o MOELC-2 tungkol sa balik-balik na pagkawala sa kuryente nga mahimong makaapikto sa negosyo o posibleng mamumuhunan sa probinsya. Ato sa regular nga board meeting sa Northern Mindanao Electric Cooperative Association o NORMICA nga gipahigayon sa Gayan de Oro City, gihangyo sa MOELC-2 ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga mutubag sa serye sa mga power interruption nga naitala tali sa Mayo 15 hangtod Mayo 22 ning tuiga. Sumala pa sa MOELC-2 siyam ka schedule og na unscheduled power interruption ang nakapikto sa mga panimalay, establishmento o gubang importanteng serbisyo sa Misamis Occidental. Gipangutana sa kooperatiba ang NGCP mitungod sa hinungdan sa mga pagkawala sa kuryente o sa kahintang sa transmission system apan limitado lamang ang ilang nadawat ni tubaga. Matapos sa MOELC-2, dili lamang kini kahasol sa mga konsumador kundi mahimo usab nga makaapikto sa pagdani o mga bag-ong mamumuhunan sa probinsya. Gipasigda usab sa kooperatiba ang importante ang ligon o kasaligan nga supply sa kuryente aron mapadayon ang kooperasyon sa mga negosyo o masuportahan ang kalambuan o ekonomiya. Usa sa mga proyekto nga gisgutan mo ang plano sa usa ka Korean investor nga magtukod og 100 megawatt solar power project sa Misamis Occidental. Apan ang padayaga o kabalaka ang MOELC-2 nga kung andam ba ang kasamtangan transmission facility sa pagdawat sa dugang nga power generation o sa umaabot nga proyekto sa enerhiya. Tungod nini, nanawagan ang MOELC-2 sa NGCP nga mahimong mas transparent sa paghatag og informasyon, paspasan ang mga infrastruktura nga proyekto o maglatid sa konkretong mga lakang aron mapalambo ang kasaligan sa power grid sa Northern Mindanao. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
10: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ka bang Renzo Malinog, gikan sa may Joy FM, Pangil Bay. Makiguban ang lokal ng kagamhanan sa Valencia, pinaagi sa City Health Office sa pagsaulog sa Dengue Awareness Month 2026 o ASEAN Dengue Day, garong umaabot nga Hunyo 15. Ubo sa temang ASEAN United, Zero Dengue Deaths, A Future We Build Together by 2030. Nanawagan ang kagamhanan ng lokal sa pagigahiusa sa ribo komunidad aron epektibong malikayan o makontrol ang pagkailap ni mga umbratian. Suma sa City Health Office, nagpabiling usa ka dako nga hulga sa panlawas sa katawan ang dengue. Hinungdan nga mas gipalig-on pa karon ang kampanya nga alas 4 kontra mosquito. Ubo sa niini nga programa, hugot nga giawag ang mga residente sa matag alas 4 sa hapon nga mangita o maglaglag sa mga dapit nga mahimong breeding site niini nga mga lamok.

0: tinig ng bayan.
1: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong taho karong buntag. Dugang tudling sa atong mga balita karong buntag.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
1: Taho gikan na gihapon dito nga bahina sa may area sa nga Davao. Girespondihan na dayon sa mga kabumbiruhan ang sunog nga miulbo sa usa ka panimay sa NHI Buhangin District Davao City. Gikan na yun ang insidente na hitabo kagapong adawa. Alas 5:41 sa hapon nilon. Dali ra nga naapula ang maong kalayo ug wa may na-report nga naangol kung na nasamdan ni ining maong insidente.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
1: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Mga opersyal sa udugang tudling sa atong mga taho gikan na sa may area sa Panguil Bay.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
1: Mga benepisyaryo sa AX sa gipasabot kung unsaon pag-avail ang maong programa. Sa irunta ang detalye nini. Gikan na sa may Joy FM Panguil Bay. Ang nasa linya si Renz Sumalinog.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
1: Kaubang Renz.
2: Ipahigayon sa lokal na pagamhanan ang AX Beneficiary Orientation sa City Mayor's Conference Room sa Tangub City. Isip kabahin sa pagpalig-on sa kahibalo o pagsabot sa mga beneficiaryo mahitungod sa mga sibenepisyo o serbisyo nga ilang madawat pinaagi sa Assistance to Individual in Crisis Situation o AX Program. Tumong sa mong kalihukan nga masiguro nga ang matag beneficiaryo adunay husto o igo nga impormasyon kabahin sa programa aron mas mapuslan nila ang mga ayuda o beneficiaryo o serbisyo nga ginaniya sa gobyerno. Atol sa mga orientasyon, si City Administrator Ruby Incaliado Bacaling o si Daniel Asayas ang staff sa City Mayor's Office mao'y nanguna sa paghatag o komprehensibong pagpasabot kabahin sa mga katuyuan o tumong sa benepisyo o mga pamaagi nga may kalabutan sa AX program. Gipatinaw nila sa mga partisipante ang kamahinundanon sa programa isip usa ka mekanismo sa gobyerno aron makatabang sa mga individual o pamilya nga nagatubang o nagkalanlaing matang sa krisis sa kalisdanan. Pinagi sa detalyado o sayon masabdan nga pagpapresentasyon na hatagan o kahigayunan ang mga beneficiaryo sa pagpangutana o pagpaklaro sa mga isyo nga may kalabutan sa pag-avail sa maong serbisyo ilalong sa maong programa. Madupas mga opisyal, ang mga orientasyon dili lamang nagpunting sa paghatag og ayuda kundili usab sa paghatag og hustong kahibalo aron masiguro nga ang mga benepisyaryo makagamit sa programa sa hustong epesyenteng pipamaagi. Ilauman nga pinaagi sa maong kalihukan, mas mulambo ang pagsabot sa katawhan sa mga serbisyo sa gobyerno og mas mapalig-on ang pagsalig sa publiko sa mga programang gituyo alang sa maong kaayuhan. Samtang nagpadayon-sab ang lokal na pagkamhanan sa pagpalapad sa mga serbisyo alang sa katawhan, magpabilin ang ilang tumong nga walay mabiyaan sa mga programa o inisiyatiba nga nadala o suporta o paglaom ngadto sa mga nagkinahanglan. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renz Sumalinog, Joy FM, Panguil Bay.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat sa kaubang Renz Sumalinog gagikan sa may Joy FM Panguil Bay.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Samtang sa laing bahin dito nga bahina sa may Barm Region, napunting na sa mga otoridad ang sospek sa pagpumusin nga gikamatay sa isang kababayan sa barangay Bulalo dito sa Sultan Kudarat, Mahagin, Danao del Norte na itong nakalabay nga adlaw. Ang biktima mo si Sadia Talib Upama, hingko ng panuigo residente sa barangay Makagiling sa maong munisipyo. Sigon ni Police sa Lieutenant Colonel Ismael Madin, ang hepe sa Sultan Kudarat Municipal Police Station, dahil silang naglunsan sa manhunt operation. Aron usab matuntulog maaresto kining maong suspect samtang na-recover sa crime scene ang tulo ka basyon ining bala nga gikan na sa pusil nga gigamit nining maong suspect. Dugang pa sa opisyal punting na usaba sa PNP ang pangilan nining maong suspect og padayon ng hot pursuit operation na usa sa mga ginasilip karong angulo sa investigador ang posibleng motibo sa pagpangawada subay sa saysay sa maong wanak sa maong biktima nga dama tubas sa iyang inahan ang 200,000 pesos ang balor sa cash sa maong insidente nga nagikan sa pagbaligya sa ilang balay. Nanawagan usab karon ang PNP nga mutahan na gayud kini maong suspect tungod nga kini na ilhan na.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:40 siya de Filipinas Standard Time at samtang angol ang 41 anyos nga lalaki human kini matudbang gisuwayan o gapatyon sa usa ka suspect sa barangay Biaba Damaga Marawi City alas 6:30 ni adunay nakalabay nga adlaw. Ginang biktima nga si alias Dandan adunay asawa driver og residente sa barangay Payawan Baloy Lanao del Norte. Sigun sa report sa PNP nakadawat sila tawag gikan sa concerned citizen alas 8:58 sa gabi. Ilang bigit nining nahitabong gubot sa lugar dahil nga sa mga mirespondi ang PNP nga na sa maong area. Pag-abot sa mga otoridad na kaplagan na lamang nila ang bigimang na ay samad sa O dahil nga gidagan sa Amay Pakpaka Medical Center o gagitagaan dayon og medikasyon. Subay sa naon ng investigasyon, adunay kalambigitan matulbang insidente sa Bingkil tali sa sospek o bayaw sa maong biktima nga si alias Los og Sudoy. May lugwas investigasyon nga matulbang sulong sa sospek ang magsuon dito sa Iligan City ni adtong nakabayeng buwan tungod sa isyong may kalambigitan matulbang sa pagbawal sa relasyon sa asawa sa maong usa sa mga bayaw nini. Nasairan nga gipangita matod pa sa sospek sila kining iyang bayaw aron nga manimalos apan wa na matuntun kini imbis nga makita magkitanay kini dito na nahitabo kining maong baga pa musil.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:49 ang atong oras Filipinas Standard Time. Kadang bilangkuban sa itong mga balitang probinsyal karong buntaga.
0: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
1: Kato ang gilangkuban sa ato nga mga taho. Aduna pa'y taho gikan sa may Barm area. Gisuspende sa Moro Islamic Liberation Front Central Committee si Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Makakwa. Isip Chief of Staff sa Bangsa Moro Islamic Armed Forces subay sa Resolution Number 1-0-2026 nga gipalugwa kagahapon na unadong adlaw Miyerkules epektibo dayon ang suspensyon ni Makakwa hangtod nga bawion kini sa Central Committee. Sigon sa resolusyon, nakitaan matod pa si Makakwa sa hinimuang gikonsiderang pagsuway o gili pagsunod sa direktiba sa nagkayusang desisyon sa MILF Central Committee. Sigon sa resolusyon, nga ang pipila ka mga desisyon o pamahayag ni Makakwa ang dili matod pa uyon nga nasa gitakdang tuntun na nining ilang pamunuan o gaingman sa galigid nga disiplina sa ilang organisasyon. Lagip sa mga gikan na yon sa resolusyon ang matalba dili pagsunod ni Makakwa sa Memorandum Number 09-2026 nga nagmando sa konsultasyon sa MILF kalambigid sa importanteng desisyon sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:50 ang atong oras Philippine Standard Time. Kadong ginangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga mga tao gikan sa lain-lain bahin sa Mindanao.
0: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
1: Igala sa atong pagbalik ang mga balitang lokal. Uman lamang ini.
3: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Hermosa Kojic
3: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs. Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
1: Alas sa 5:52 ang atong oras sa atong adawatong giling taho gikan na dito sa Merkado Publiko dinis Dakbayan Skinabawan.
0: Tinig ng pamilihan, Tinig ng Bayan.
1: Kuha kuno siya sa presyo o kining tindahan sa mga prutas o gabugas. Atong sayro ng detalye, ana sa linya si Tinig 30 Junior Rapi.
0: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
4: Mga ka-tinig, presyo karon sa bugas o mga prutas sa atong merkado. Sa mga presyo sa bugas, kada kilo sa lain-laing variety, ordinary rice 54, banabanay 57, 7 tanner 56, masipag 58, kuhako 57, mais 55, double D 59, kuhako orange 60, kuhako red 62, kuhako yellow 63, bansalan rice 59, V 100, 59 pesos kada kilo, sunshine 61, jasmine 62, premium 61 pesos kada kilo, pilit 58, red rice 58, black rice 57. Sa itong mga common na prutas na mapalit sa merkado, depende sa lain-lain size o kadakon, apple mapalit G santod 25 kada isa, mungkan of orange nasa 15 hanggang 25 pesos kada isa, saging 60 to 70 kada kilo, mangga nga hinog 90 to 110 kada kilo, pinya 40 to 60, durian 110 hanggang 180 kada kilo, pomelo 35 to 50, pakwan 35 to 60, papaya 30 to 40, grapes 180 hanggang 200 kada kilo. Og mga kana mga katinig ang mga updated nga presyo karon sa atong bugas o prutas diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rapi.
0: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat Junior Rapi gikan sa Mega Market dinhi sa Kinabawan City. Karon sayron ta ang mga panghitabog development sa may People Ma area. Ana sa dinhi ang atong maabti kong kauban na June Villa Soto.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Kauban June. Kauban June. Atong balikan na lamang ano ang signal gikan kang kaubang June Villa Soto.
0: Tinig ng Bayan.
1: Gikan na sa Maya Pipalma area din sa probinsya sa Cotabato. Samtang sa laing bahin dugang sa tuding sa atong mga balita nga lokal karong nga buntaga gibisita ni Governor Emilio Mendoza ang formal nga paglunsad nining Land Bank of the Philippines sa dito sa may USM makabakan nining Agri Senso Plus nga kabahin sa padayon nining suporta sa nasunong tinguha nga makabot gayud ang food security o inklusibo nga pag-uswaga tumong sa maong programa nga makabot gayud ang agri sector pinaagi sa paghatag og igong pondo nga makatabang sa pagpataas sa ilang produksyon, pagkaon ug pagpanapal sa oportunidad sa mga nabuhi ug pagpauswag sa ekonomiya ug komunidad sa kinatibuk-an.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Karon atong balikan ang signal gikan na kang kaubang June Villasoto. Kaubang June.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Alright, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Sundan nga natin itong balita patungkol sa naging tensyon na naganap pasado alas 8 kagabi sa Purok 4 at Purok 5 sa Barangay Malingaw na katingan ng FD Barma na naging nagresulta sa paglikas ng napakaraming dilaw ng mga pamilya at individual at sila ay nagsipunta sa mga barangay ng paluhog. Ang iba naman ay nasa Barangay Plaza ngayon ng Salunayan at ang iba naman ay napunta sa Sitio Kadang, Purok Bugundilla, Barangay Palungugin. Itong mga nangyari ay hanggang sa ngayon ay nararamdaman pa rin di umano ang tensyon at tingi ng mga residente sa Malingaw na dito na sa mga barangay na nabanggit sila magpalipas ng gabi. Hindi pa ba ito kung anong grupo ang sangkot sa nasabing sigarot bagamat inaasahan na ngayong umaga ay magsisimula ang MILF Adjag CCCH team na mag-contact no, sa dalawang mga sangkot o sa sinuang sangkot na grupo at kinakailangan na rin na makapagbigay ng agarang tulong ang social services units ng mga munisipyo na siyang pinuntahan katulad na lamang ng Kadayangan at siyempre ang bayan ng Midsayap dahil nga sa dito sa teritoryong sakop na ng North Cotabato at Region 12 nagsisungo itong mga residente. Matatandaan itong nagdaang linggo ay nagkaroon nga ng strafing incident sa Purok 4 Barangay Malingaw na ginamatay ng apat na mga individual at apat ang naging sugatan. Tinitingnan kung kumiktado o magkadugtong lamang ang nasabing mga sitwasyon at ito ay sinasabi na awayan ugian ng mga grupo na siyang pinagsusumikapan ng ating PNP at militar na maipagsundo. Kababago lamang kasi na nagkaroon ng video settlement dito naman sa Hiwalay na Sigalot sa Barangay Central Laba, sako pa rin ng bayan ng Kadayangan. So, talagang malaking hamon ito sa pamunuan ni Mayor Duma Mascud bilang pinakaunang mayor sa bagong tatag na munisipyo. Ang mga nabanggit na barangay ay dating sakop ng Mitsayab, ngunit ito 2019 ay humiwalay at sumama sa bisa ng Bangsamoro Organic Law. Samantala, dalawang mga dati nang nakulong na noon ay mga minor de edad pa ay muli na namang nakulong dahil sa pagkakasangkot sa illegal na drug dito sa isinagawang bypass operation ng Mitsaya PNP. Araw na ito ng Biyernes ay inaasahan nga na maihahain na maisasampa na ang kaso laban dito sina kayo ng alias sa Enteng at alias Pampao, mga residents o mga pangulit na nakakagawa ng paglabag at dati nang nakulong noon kahit pawang mga minor de edad pa. Noong Miyerkules na ng gabi ay muli silang nasa kote kung saan si alias Pao-Pao ay nakuha na ng isang pakete ng naglalama ng pinaniniwalaang Shabu at Mark Martin ay siyang buong pinaniniwalaang siyam naman na piraso ng plastic na naglalama ng hinina ng Shabu ang nasamsam mula kay alias Enteng. At sila ay nakapiit na sa custodial facility ng Mitsaya PNP at nakatakdang sampa ng kasong tabag sa Republic Act 9165 mas kinalabi ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagtapos naman pang-apat na araw kahapon ng rice distribution sa bayan ng Alamada kung saan umabot sa tiga 25 kilo ng bigas ang natanggap ng mga bawat sa pamilya. Ito ay sa inisyatiba ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Jesus Susingsakdanan na nagtapon ng LGU sa pagharap dito sa krisis sa langis. Ayon na dito kay Mayor Jesus Susingsakdanan, isinakripisyo ng LGU ang mga aktibidad at gastusin para sana sa nalalapit nilang Municipal Foundation Anniversary bagkos ito ay inilahana para sa pagbibigay ng tulong sa lahat ng mga Adamadians. Walang anumang bahay na o kabayan na sa bayan ang hindi nakatanggap dito sapagkat sa sinikapan di umano ng LGU ang abot sa mahigit 10 milyong piso na pondo na upang makapagbili ng nasabing bigas. So yung mga malalaking barangay na katulad ng Dado at Kitakubong at itong Kito Bao ay siyang may pinakamaraming beneficiaryo at dito sa natitirang 18 o sa buong 18 barangay ng Alameda ay lahat binigyan ng serbisyo. At bilang pakas may higit 1.8 million na hinihina ng smuggle na sigarilyo na sabat ay sinagawang checkpoint operation na sa regional border checkpoint sa Barangay Gastaba, Brindigan, Cotabato. Ayon nga dito sa ugat, sa una 35 na hapon kahapon, Kunyo 4 ng maharang ng sinisanib na puwersa ng pamahala ng tatlong Toyota Revo na umano'y nagkakarga ng mga kontrabandong sigarilyo. Kinilala ang mga driver na nasakay na sina Alan, Asalman at Junior. Pamang nasa hustong gulang at umabot sa inventaryong 2,142 rims ng iba't ibang uri ng sigarilyo na tinuturing na smuggled ang natagpuan sa kanilang sinasakyan na umabot niya sa 1.8 million. Sinigawang operasyon ng Banisiran MPS katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya at pakipagtulungan ng iba pang law enforcement agencies. Dahil nga sa paglabag sa batas sa inalim ng Bureau of Customs ay agad na itinin over ito sa kanila para sa tamang yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipama area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat ka bang Juna Villasoto sa mga report o development na gikan na sa may P. Palma area.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 6:02 na din ang atong oras. Hinglagpas na kita. Wala na iba oras atong pagpanag-uban. So, nang hunan sa programa nga Tinig ng Bayan. Nagsalamat na sa iyong pag-uban ganit sa atong drumanon. Sa atong mga tagapalamati, gikan din na sa may Joy FM Pangil Bay sa northern na Mindanao. Ingon man sa Joy FM Davao Oriental. Gikan din sa Joy FM 102.3 Kidapawan City. Kini City ni Gurante Itra sa John Andrew Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Lumambot at dahan-dahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Parang, ano na, parang silog ng manok.
8: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
7: Yung Yaki Capsule po.
8: Tapos?
7: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukha o ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
9: Duha ka unisa, usugod mukhaon. Niya ka ninisa, buyag po patulog.
8: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
9: Makaagbunta, paimno na ako, humali na kumaha, paimno na akong yaki.
8: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
9: Kasi vitamins o kanansira.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Wa gayod kuno maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, pirmi dayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yang kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak bitamina nilan.
10: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala jud ko naglisod pagpanganak, wala jud ko panuhot. Yan na po ko yung anak, maguwang duha ka buok, Yaki Vitamins po na ako sila niya. Kunindo sa ilang kaon, ilang tulog. Hanto doon, gamit pa na mo ang Yaki Oil.
3: Amuyaan kay mga utaw yung Yaki Liniment Oil hasta Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, ang ayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
11: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
12: Oo.
11: Iko pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
12: Duha kapad lang ang yan.
11: Duha kapad. Wala na lang kay Wamel. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
12: Oo.
11: Okay,
6: mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
13: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
14: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. bisita sila sa poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.
15: Oras mga katinig, alas 6.09 na.
16: Ang lasanga akong gipoy.
15: Good morning, may buntag. Mga dinong tiprano sa itong mga tigpaminaw sa maabot sa itong pagsibya. Karong buntaga. Friday, Friday, mga katinig, mga kaisuunan. Kumusta nga ito ang mga tigpaminaw sa maabot sa itong pagsibya karong buntaga? Dari sa Tibok Provincia, sa Davao Oriental, mga katinig, good morning.
16: Sa imong pahiyo.
15: Sa itong mga katinig, sa una o ikaduhang distrito sa itong provincia sa Davao Oriental, mga kaisuunan. Inyo katinig ka Erwin Umadhay hangtod alas 7. Ikaw ba na nga ito ang mga sister station niya, no? Sa ito ang mga sagutan ng national. May buntag mga katinig. Kamusta mga panikaisikay nato niha? Sa mga katinig po na to nga nalipay tungod aning dagan sa to ang binado karon nalipay ba or nasamot nga naglibog, no? Kay duha ka paksyon ni atong

Senate President Alan Peter Cayetano, kaning baguhay lang igibuhat ang impaksyon ni Senator Win Gatchalian. Okay. Pagkapon, naagipahigayon, no? Kining sa paksyon ni Sen. Alan Cayetano ang sa Blue Ribbon Committee kaning sigutanan sa flood control mga katinig nga kining mga witness nga 18 ka ex-marines, no, mga katinig nga kuno mga bagman, mga kaisunan ni former congressman Zaldico, mga katinig nga mao daw ni sila og tigdala aning mga maleta sana all nakadawat og maleta. Ikaw diya, Kwan. Kanimo. Paring Louie. Nakatry, kagdawat itong malita. Wajod. Ako, bisag kaning suburi. Wajod ba? Ano? Ingon aning 18 ka ex-marines, mga katinig. Kining ilahang gipang dalhan kuno aning mga malita. Ano? Daghan-daghan, no, mga katinig, sa ilahang listahan. O kini, kuno, isa na ay mga picture, mga katinig, mga lokasyon kung asa nila gipangdala, no? Aning, kaning mga maleta, nga na ay mga kwarta. Sana all, nga gikan kuno, sa flood control project, mga katinig. Ay! Og nigawa sa ilahang ilahang gisiwalat mga katinig nga naay duha ka senador, no, mga katinig, ang ilahang gihatdan kuno aning mga maleta nga naay kwarta, mga kaisunan. Yon aning mga witness, no, mga katinig, no, si senator kining mga senador, no, ilang gihatnan og malim-malit ang kwarta, mga katinig, si senator Erwin Tulfo kuno, mga kaisuunan. Ay si Lumon. Og si senator Tito Soto III, si Mr. It Bulaga, no, mga kaisuunan. Og sa mga kongresista, mga katinig, nga na appeal, mga kaisunan kuno sa gipanghatdan aning mga ex-marines, no, mga kaisunan. Nanguna sa listahan si Congressman Sandro Marcos, ang anak sa ito ang presidenteng PBB AIM, no, mga kaisunan. Og napodri si Laila De Lima, si Franz Castro, oy si idol na ko si Kwan, si Mr. Cokay. Oo, Representative Terry Ridon. Og kaning si Congressman, ano, Congresswoman Jervy Luestro, former kongresista Arlene Brosas, og si Pastor Congressman Benny Abante, diba? Og si Congresswoman Zia Adjong, si Congressman Jose Alvarez, si former representative Ace Barbers, ay! Ano ba? Parang mga kailatan ni, no? Si Representative Joel Chua, former Representative Dan Fernandez, ay, kapangalan pa dyan ako. Og si Representative Janet Green, og kani mga ex-Representative Raul Manuel, og si Stella Kimbo. Mga familiar lagi ni sa kuha. Mga familiar sa ito ba, no, mga katinig?
Ano yung mga... Paan, mga... Nagaduso gihapon, no? Sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga katinig. Mojo ni mga naunga, no? Mga katinig. Nga kuno, nakadawat og limpak-limpak na salapi nga naa sa maleta. Mga kaisunan. Og napol padyod, no? Si kuno si Father Flavio Villanueva. Kailan mo ni, no? Mga katinig. Familiar lagi ni mga tawhana lagi ni. No, kung tinuod man. Aba, sana all. Kuyaw, no, mga katinig. Ingon sa uban, kaya pala, Maudi ay, nga, murag ginalikilikayan ko no ang flood control. Anyways, grabe kaiso ganing mga ako, no? 18 ka ex-marines, no? Mga katinig. Kaya ganit, di basta-basta eh, no? Mga kaisunan. Nga mga aligasyon, no? Sa ato mga naas sa Senado o kaning mga kongresista, no? Nga naapin sa mga listahan, mga katinig. Gani, no? Ang NBI, mga kaisunan, sa plano ko nung kasuhan kining 18 ka ex-marines kay nakadawat daw og tig 5 million pesos gikan kang Mike Defensor. Ang galing, no? Mapoy mga witness, mapoy mga kasuhan karon, no? Mga katinig. Only in the Philippines, no? Witness ka, kasuhan ka, no, mga katinig. Dili ba nga pwede imbisigahan kini sa NBI kung tinuod man kini nga mga aligasyon? Aning mga nalambigit sa maong mga isyu, mga katinig? Anyari? Kasuhan ay libel. Ay! Paspasa, oy, mga katinig. Dapat mo ni mga ginimbestighan dahil karon, no, mga kaisunan. Si Kwan, si Senator Jinggoy gani, di ba? Oh, di ba? Ombudsman na yun. Ay, nako. Naglibog pa ta kung kinsa itong sundon ng mga senador karon kung kinsa tuuhan na to. No, kay duha man ang kwan. Senate President, nanapoy mga laing mga ano. Ay nako. Napaghapon nga medyo nagubot na po ng Senado, mga katinig, tungod aning bigla lang nisulpot si Secretary Rimulya sa DILG og kuno pagawas na siya og itulak daw siya ni Senator Padilla, mga katinig niya. Klaro sa video, murag siya man ang ni harang ang importahan na ng Senado, no, mga katinig. Ay, nako. Alas 6.21 na, mga katinig. Anamang drama to, mga kaisunan, sa tuwang Senado karon, mga katinig. Baka mo, no? Nalipay ba mong ibalik ka ng investigasyon sa flood control? Nalipay ba mo kaning giingong mga kickbacks? Nakaroon ng gawas na, no, mga katinig? Kung kinsa ba ang mga ang nalambigit ko, no, sa maong mga kickbacks nga gipangtagaan. Sana all, John. Sana all.
Alas 6:22, mga katinig, maimbag paminaw sa itong mga kaisunan, sa mga nagtikaw-tikaw karon kay oy last day sa ano ha enrollment no mga kaisunan or brigada sa itong mga estudyante no diya sa itong mga nakalain-lain mga eskwelahan no Friday eh no happy birthday day kang kuan kapitana Magsay birthday man din niya karon diya sa may San Antonio. Sana na sana po ay mabusog mo kami ni Louie, no?

0: Alas 6:23 mga katinig, no? Paminaw nato ang simulcast sa atong mga national nga mga issues sa 105.7 sa atong mga sister station, no, sa South Central Mindanao og Pangilbay, no, mga katinig. Diri sa atong programang Tinig ng Bayan with Loy Rosario.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Puno, medyo, siyempre, medyo mabait itong si, ano, si Marcoleta kasi, yun nga, guest nila ito, di ba? Yung mga tipo na, oh, kumusta naman kayo, di ba? Kung tumanggap ba kayo ng 5 million, di ba? Can you just imagine ang timing ng NBI na habang nagkakaroon ng hearing, eh, biglang may press conference yung NBI na nagsasabi there's one person, isang tao lang, na nagsasabi na lahat ng 18 nakatanggap ng tipo 5 million each galing kay, ano, si dating Congressman Mike Defensor. So ako din na kasi ako follow up kahapon, no? Kasi after lunch medyo may lakad tayo, so hindi ko alam kung dumating si Mike Defensor kahapon. Pinasinungalingan ba itong mga allegations na yun na nga, siya yung namigay, no, ng 5 million each, so that's 19 million, no? And I don't know lang kung
3: may pera siya.
2: Kung may pera siyang ganun, kasi di ba, inipit niya yung kanyang negosyo, di ba, hindi pala niya negosyo, negosyo ng anak niya daw at ang kanyang asawa, ano ba yung, bakit ba maglalabas siya ng 90 million para dito sa mga ito, di ba, ano ba ang
3: political motivation niya?
2: Oo, na ang alam na talaga natin, itong si Mike Defensor is very loyal, no? Ki dating President Gloria Macapagal Arroyo. Yan ang alam natin, no? Yung si Mike Defensor kasi, si Mike Defensor, kung maalala niyo po, kasama po yan ni ano, ni Alan Peter Cayetano, ni Mig Subiri at ni Chief Escudero. Okay. Sila po yung ano, yung apat po na sumikat noon, no, during the time ni ano, no, ni President Gloria. Sa ano naman, sa House of Representatives, no? Nakalimutan ko lang yung pangalan ng grupo nila, eh, pero
3: Spice Group?
2: Silang apat po yung sumikat dati.
3: Yun ba yung Spice Group, Rob? Hindi.
2: Oh, yan yung Spice Group. Oh, yan.
3: Ang tanong dito ngayon, Prof. Okay, kasi si Marcoleta sabi niya isuspenda muna yung Blue Ribbon Committee hearing niya until pardon notice, no? Pero si, yun na nga, si Erwin, sabi niya, hindi, tuloy natin. Abangan daw yung sa August, June 8 na ipapatawag na kanyang hearing. Kaya nga, ang unang tanong natin dito, yung line of questioning, di po ba? Siyempre, meron na silang axe to grind. At para linisin yung kanilang mga pangalan, dito naman sa kabilang banda, para maihayag yung katotohanan dahil hindi nga napagbigyan itong mga miyembro ng Philippine Marines o dating miyembro ng Philippine Marines na ihayag yung kanilang mga nalalaman kaugnay sa nakawana sa ating gobyerno. So, kung halimbawa dadalo sila, so in-expect natin, sabi niyo, Prof, pa ito'y posibleng iku-contempt ng ating mga miyembro ng Blue Ribbon na pinamunuan ni Tulfo. So, kung sakasakali po hindi sila dadalo, ano na pong posibleng mangyayari dito, Prof?
2: Yeah, kung hindi sila dadalo, medyo tatagal yung... Although makukontempt sila, pero mas matagal. Kasi syempre, no, magbibigay pa ng time, no, magde-demand pa sila, no, sige, no, hindi kayo matend, o sa next hearing, ito na yung final warning nyo, kung hindi pa rin kayo attend, di ba, you will be held in contempt, etc. So, medyo tatagal yun, no? At saka nga, ang lumalabas ngayon na para talagang isang ano ito, eh, parang isang criminal hearing na to, eh, no? Ang naglabas ng ebidensya, no? Pwede rin sabihin na itong sina Marcolet in prosecution, no? At nilabas ng mga ebidensya at yung gagawin naman nila tong ano nila Tulfo, is that they will destroy the reputation, okay? So hahanapan nila ngayon ng butas lahat itong sinabi, no, nitong ano Marines 18. Yun yung expectation natin sa Monday. Hahanapan nila ng butas, talagang i-grill nila to, no? Na ano na lalabas na hindi ano, no, hindi magtugma-tugma yung kanilang ano, yung kanilang testimony. Okay, kasi well, ano eh, yung, tama yung sinabi ni Marcoleta kahapon, very specific, eh, no? Very detailed. So yan yung ang problema sa mga details na yan kasi 18 kayo. Isa lang sa inyo magkamali sa detalye, siyempre masasabi na wala, no, hindi
3: bulabog na
2: itong inyong ano information kasi iba-iba na. So I think ganyan yung ano yung live ito ma-expect na natin. Ito, I'm 100% sure. The line of questioning, pag-a-attend itong 18 sa Lunes, the line of questioning is, you know, isa-isahin nila yung mga statement and then igigisahin nila dun sa mga statement na yun to find some ano no from to find some irregularities no and then syempre with the line of reasoning syempre na pag ano pag yung tanong eh medyo galit na pasigaw na di ba mararattle yung tao iba yung masasabi and then they will use that against the person so yun na yung defense nila no nagsisunungaling ito wala politically motivated to kasi ano napabago-bago ng statement ikulong na yan kasi nagsisunungaling yan so in contempt na yan
3: hahanapan ng butas doon sa kanilang mga sinabi kahapon.
2: Yeah, no. So yun yun. Actually, sisirain na lang yun. Sisirain lang nila talaga yung ano eh, no? Yung testimony nitong 18 because that's their way of defending themselves. Diba? Hmm.
3: Pero bago nangyari yung hearing kahapon, may drama na nangyari, Prof. Anong tingin nyo naman na doon sa ginawa ni Junvic Rimulya ng DILG? Sabi niya, hindi, pauwi na ako. Ako yung siya daw ang tinulak pero nakikita sa video, klarong-klaro, Prof. Anong tingin nyo?
2: Yeah, unang-una is that sabi ko nga, 'di ba laging tinatanong sa akin no, kung if the Malacanang has a hand on this. Sabi ko, syempre, imposible na ano, walang nag-orchestrate nito, no?
3: Correct.
2: So, unang-una sabi daw niya humingi daw ng tulong itong si Senator Jatsalian, okay? And actually nung morning na monitor ko lahat 'yon, no. And yun nga no, minention pa ni ano yan, ni Senator Alan Peter Cayetano na tama no nandiyan si ano nandiyan si nandito si John Vick no and syempre kaibigan naman natin yan no baka magpo-provide lang ng security no.
3: Correct.
2: Pero doon na nakita yung real objective niya nga, nung hinarang niya nga no? And worst of all nahuli pa siya nagsinungaling kasi diba tam no kasi sabi niya pauwi na daw siya halata naman na nakaabang siya dun sa entrance no at nung ano na at nung papasok na itong grupo no kasi in fairness naman kay Senator Gatchalian no the easiest way no na the easiest way no, na para hindi matuloy yan is to ipadlock mo no patayan mo ng kuryente ipadlock mo patayan mo ng aircon patayan mo ng internet o diba di walang mangyayari sa kanilang ano sa kanilang committee hearing no although ako ang alam ko may plan B yun, no may plan B itong sina Cayetano they will conduct the Blue Ribbon Committee hearing sa labas ng Senado so pag ganun mas lalong wala silang control no so yun yung ano yun yung medyo at saka ano yun saka syempre no sabi ko, may ipit na dito yung mga empleyado no, ng Senado. For correct. Example, marinig mo yung mga warning ni Cayetano. No? Sige, pigilan nyo to. Baka gusto nyo masama sa kaso. Di ba? Eh, syempre, ang di nila alam ko yun, sinong susundin nila. No?
3: Yung ano. yung current o yung... dalawa na kasing boss eh pareho ano eh.
2: Exactly. No? So yun yung naging problema din nila no. Eh yun kaya nga medyo ano medyo yun yung tanong ko kahapon kasi according to some friends no na sa media no, na sa Manila based wala daw stenographer, wala daw secretary. So yung
3: puro
2: tanong natin sino ngayon ang nagre-record? No? Kasi kasi kung walang nagre-record, eh di nag-session lang sila, no? Parang nag-meeting lang sila. And you know, it becomes ano eh, short of a propaganda na lang. Di ba? Kasi wala namang silbi yung kanilang mga pinagsasabi dahil sa yun na nga, wala namang palang nagre-record, wala namang palang nagte-take note, wala namang palang wala namang palang stenographer. So paano siya mag-form part ng records ng Senado? Okay, so yung mangyayari noon is that yun na, para sa taong bayan lang talaga yung kanilang ginawa. Diba? Na it's ano no, it's a show no, it's a propaganda.
3: Ang sabi sabi ni ano ni Cayetano, hindi ko naman kayo pinipressure dahil naunawaan ko naman kayo dahil yung daw kanilang mga boss mga dating mga Senate President na nauna pa sa kanya. Ibig sabihin mga tauhan ito ng kampo ng administrasyon.
2: Yeah, definitely. Yun lang naman din yung ano, yun lang din naman ang talagang sabi ko nga may ano eh, may mga pangalan na lalabas dito. No? Although, you know, ako I was expecting far worse no na may matindi talagang pasabog kasi I was listening dito sa mga ano no, sa mga press con ni Marcoleta. Yung pagsabi niya talagang ano no, may matinding pasabog. No? I was expecting na you know, there would be a lot bigger fishes, no? Mga giant fish na yung mga lalabas na pangalan. But unfortunately, same names came out, di ba? Yung una nilang testimony, yun pa rin yung lumabas na mga pangalan. So, I was expecting na, you know, somebody would, ano, would point out na ito, hindi lang to hanggang Congress at saka hanggang Senate, hanggang, ano, no? Hanggang sa executive na to, no? Hanggang sa pinakamataas na position sa buong bansa. No, but walang ganong nangyari. No, sabi ko, wala namang pasabog. Kasi alam na natin yung testimony nung 18 when they first came out no last February.
3: Prof, dito ngayon sa crisis dyan sa Senado, dahil nangyari ito na nga tumalon si Chist at dumalo doon na sa session kaya nagkaroon ng quorum na ginamit nila ngayon na yung kaso ni Avelino versus sa Cuenco na siyang kanilang ginawang nga basihan para nagkaroon sila ng pag-elect ng kanilang mga bagong opisyal ng Senado. Ang sabi ng Supreme Court, hindi sila makikialam dahil ito ay usapin at problema ng Senado. Sabi naman ng IBP kahapon sa kanilang official statement na valid yung naturang pag-elect kay Gatchalian. Sa tingin nyo, sino makaka-resolve sa problemang ito, Prof? Dahil sabi rin ng Malacanang, sinusuportahan nila ang kampo ni Gatchalian dahil balido yung pagkaka-elect sa kanila.
2: Yeah, actually yung ano no, tama yung decision dun sa ano no, sa Avelino versus Cuenco na wala talaga no, kasi ang unang-una magkaiba kasi ng ano, magkaiba ng situation. Circumstances, ng situation, okay? Yung mga ganun mga decision ng Supreme Court, ginagamit lang natin 'yon kung pareho po ng situation, no? Pero magkaiba. Unang-una, dun sa Avelino versus Cuenco, may quorum na sila. Nag-session na po sila. Okay, meron pong ano, meron pong 22 senators, no? Na ano na umattend. So may quorum na. But in the middle of the session, nag-walk out po. Okay? Nag-walk out yung ano, yung grupo ni Avelino, ang naiwan 12, pero may quorum na sila dati. Di ba? So nung nag-walk out na, nag-walk out yung ano, yung grupo ni Avelino at matira yung 12, kasi 12-12 sila eh. Parang ngayon 11-11, no? 12-12 sila, nag-walk out na. So doon na ngayon ano, doon na ngayon na oh, wala na yung mga kalaban. So let's elect our new officers na. Kasi walang kalaban, di ba? Walang mag-object. Oh, di yung sila nagbotohan, ay ba? So ngayon kasi wala eh, no? Walang quorum. Okay, and then biglang dumating na isa, and then they declared quorum, no? And yung ano pa, 12 lang din 'yon. So yun yung medyo pagkakaiba doon. Ako I don't find na ano yung nilalabas ng IBP, no? Gulat nga ako, naglabas sila, no? Parang inunahan pa nila yung Supreme Court. ako sabi ko na yung unang tiningin ko na sabi ko na siguradong sa Supreme Court to, no? And of course may mga sabi na hindi pwede kasi Avelino versus Cuenco, no? Pero ito dito kasi medyo ano eh, medyo pwedeng ano no, pwedeng mag-intervene yung Supreme Court because of the constitutionality. It's constitutional ba yung ano no, yung it's a question of constitution na eh, no? Ano ba 12 ba talaga, 13 ba talaga, o ano, paano yung ano yung coercive means, no? May coercive means ba yung Senado? So medyo ano na, medyo kailangan na ng interpretation, no? And we cannot use Avelino versus Cuenco kasi nga iba namang circumstance yun. So pwedeng possible na the Supreme Court takes cognizance of the case and then you know maglabas sila ng bagong decision which will actually guide us. No, paano ba natin i-compute yung quorum? Kasi ngayon talaga, iba-iba talaga yung computation ng quorum. Okay? So, yun yung ano, yun yung hopefully sana yung Supreme Court hindi lang magsasabi na we don't have jurisdiction. kasi ito, questions of law na, no? Questions of law na yung natin na alin ba yung tamang, ano, tamang interpretation ng term na quorum. Okay? Paano ba natin i-define yung quorum? So, ito kasi, talagang ano na, no? Since dalawa na yung leadership, talagang kailangan meron ng ano no, kailangan meron na talagang pumagitna no. And etong ano naman, etong Malacañang instead na pumagitna eh kumampi pa sa isang ano, di ba? Instead na pumagitna eh kumampi pa talaga eh, which makes up sa ano no, the situation more ano, and more problematic. Di ba? Kasi syempre no, ako sabi ko nga, kung may number talaga, kung confident talaga yung Malacañang, bakit hindi ano, bakit hindi sila nag-elect na kanilang Senate President?
3: Oo.
2: Diba, yun lang mismo tanong, bakit hindi kayo nag-elect ng Senate President?
3: At puti-puri lang.
2: Ibig sabihin, si Alan Peter Cayetano pa rin yung Senate President because he did not elect a Senate President. Ang in-elect nyo is acting Senate President.
3: Kaya ang susunod na tanong ngayon dito, Prof, sinong mamumuno sa gagawing impeachment hearing sa kaso naman ni Vice President Sara Duterte?

0: Senate President. Yun lang, no? Oh. And pangalawa, nagbigay sila ng bagong definition ng quorum. O, di ba? So, talagang self-serving. Di ba? Tapos yun na. After nyo, nag-adjourn na sila. So, dun pa lang, no? Pero hindi yan lumalabas sa media. Hindi yan pinag-uusapan. Di ba? Na yun, 70 minutes lang sila nag-usap. And then yun na nag-elect lang sila ng mga lead, ng mga bagong leader. And then, you know, pinalitan yung definition ng quorum para... yun nga, sabi ko, anong pinagkaiba nung pinalitan nila yung definition ng quorum doon sa gusto mangyari nila Marcoleta na i-allow yung Zoom, no, yung online voting.
1: Oh.
0: Di ba? Kanya-kanya, sabi ko, kanya-kanya nga lang vested interest, no? But anyway, nung press conference, tinanong itong si Tulfo.
1: Oh.
0: Sabi niya, sir, sino ngayon na magpe-preside ngayon sa
1: impeachment,
0: oh, sa impeachment trial, no?
1: Mm.
0: And sinagot ni Tulfo na, mag-e-elect kami ng presiding officer. Now, malaking problema 'yun. Kasi kung mag-e-elect sila ng presiding officer, nakalagay sa constitution, it's the Senate President who will preside sa impeachment trial. So is this another case of bend the law? No, kasi siya sa bend the law. Eh.
1: Uh-huh.
0: So is this another case of bend the law? Na, ibibend nila para, to accommodate yung gusto nila.
1: Uh-huh.
0: So yun, no, medyo doon tayo medyo nagka-problem, kaya na medyo natawa tayo na, ha? So ibig sabihin, mali na yung constitution, no? I-elect na nila yung presiding officer. And of course, by the way, no, hindi na sila pwede mag-elect ng bagong Senate President. Kasi nga nag-adjourn na yung Senate, The next time that they will be back, no, not as an impeachment court, no, not as a blue ribbon not as a committee, that would be on July 27 pa.
1: Pagkatapos ng SONA.
0: Before ng SONA kasi kailangan makapag-elect talaga ng Senate President at saka ng Speaker of the House. So yun, no, kasi siyempre kasama ng presidente yan, no? sa speech, no, yung Senate President at yung Speaker of the House.
1: So ibig sabihin, yan, Prof, baka hindi makapag-SONA si PBBM.
0: Magsusona yan, of course. Hindi pwedeng hindi, di ba?
1: Sa batas yan.
0: Siyempre, kung hindi siya makapagsona, ibig sabihin, hindi na functioning yung ating government. Di ba? Hindi na functioning. So, magsusona yan, no? Hindi lang natin alam kung sinong katabi niya sa stage, no? And in fact, nalabasan na natin yan, no? That's the reason why, nag-boycott itong sina Alan Peter. Kasi nga, gusto nila na matapos, no, itong matapos ang session ng Senado na sila pa rin yung nakaupo. Di ba?
1: So
0: sinabi ko, sinabi ko nung Wednesday, imposible na hindi gagalaw yung minority because last chance na nila na maagaw yung pwesto. Ang ganda-ganda talaga ng timing, no? Kasi syempre feeling hero, ang ganda ng timing ni Senator Cheese.
1: Sabi nila, Prof, ngayon, hindi na matawag na majority ang kampo ni Alan dahil 11 na lang sila, hindi na 12. Oh, tumalo na si Cheese.
0: Na, ang problema kasi natin, no, the only way that you can overcome a majority is if you are the majority.
1: Uh-huh.
0: Diba? Kaya nga, kailangan pang sumagsakripisyo ni Bato de la Rosa. Diba? Kailangan niya pang magpakita, no, para lang mabuo yung bagong majority.
1: Mm.
0: So, hindi ka pwede maging majority na 12 ka.
1: Dapat 13 talaga.
0: Di ba? Kasi 24 kayo.
1: Uh-huh.
0: Okay? So hindi ang pagsinabi kasi nating majority, hindi to paramihan.
1: Uh-huh.
0: Okay? There's a computation for majority. Okay? Uh-huh. Yung sinasabi nila na 12 kami, 10 lang kayo.
1: Uh-huh.
0: Okay? Kasi nakakulong yung isa, nawawala yung isa.
1: Uh-huh.
0: So 12 kami, 10 lang kayo. Hindi majority 'yon. Ang tawag diyan plurality.
1: Aha. Uh-huh.
0: Diba? Mas marami kayo. Pero hindi kayo majority. Kasi ang majority ng 24 is 13.
1: Correct. Isang tanong dito ngayon, Prof, dahil sa ganitong klaseng situation, sabi nila, ang makakasagot lamang sa mga tanong na yan, kung mayroong tatalon sa kampo ni Alan, babaliktad, pupunta doon kay Gatsalian. Sa tingin nyo, mayroon pang tatalon, Prof? Kasi sa mga pangalang iniipit daw, isa si Villanueva.
0: Yeah, actually, unang-una, hindi tayo nagulat dun kay Escudero.
1: Ah.
0: Okay? Kasi last week pa yan pinag-uusapan, no?
1: Oh, may,

0: Ano yan eh, sinasabi ni Niping yan eh, natatalon si Chis.
1: Last week pa yan. Kaya di ba tayo magugulat? So, in Kibila Nueva, hindi na rin tayo magugulat kung tatalon siya. Okay? Yun lang, kung talagang garapalan na lalabas, no, na, you know, kaya sila tumalon para, you know, ma-save dyan sa kaso. Kasi syempre, may kaso sila sa ano eh, no, sa ombudsman eh. Di ba? So, para ma-save sila sa kaso, eh, yan po ay, ano, sagutin ng administration, no? So, bakit hindi nyo kinakal? Kaya po ba, ano, no?
0: Kasi siyang hinahanap natin,
1: investigate yan, kasuhan yung mga, ano, yung mga involved yan sa flood control, di ba? Kasi, of course, no, pwede pang, kasi, yung mga kaso din ni, ano, no, ni, pwedeng kasuhan din si Padilla, si Robin Padilla, no, obstruction of justice, si Marcoleta, yung sa COBELEC niya, diba? So, uubusin nila yan. Eh, sabi ko na, ako din ako magugulat. Sabi, kaya ano eh, yung may nagtanong sa akin kahapon na kailan ba ito mare-resolve. Ako sabi ko, ako I'm very, very confident nung pagpasok ng July 27. Kasi medyo matagal-tagal din, more than a month pa yun. Pagpasok ng July 27, may mag-give in dyan sa pressure. Okay? May mag-give in sa pressure dyan. May lilipat at lilipat dyan. Kapag may lumipat dyan, nakikita nyo na majority na yon. So akala meron ko, ano, no, meron
0: akala ko dalawa ng hudas ay hudas. Yun yung sabi, so, yun yung kumakalat ngayon eh, di ba? Iba na lang larawan ni Iscariote ngayon, larawan na ni Chis.
1: Yeah, ako ni mama ano eh, depende kasi kung saan mo tingnan. Kasi like for example, pwede nyo yun na nga yung medyo man dyan, medyo masakit yan, because if you remember itong ano na itong grupo ni na ano itong grupo ni na Kiko Pangilinan, diba? Nila Soto, no, nila Lacson, these were the ano, no, these were the same persons na yung reason kung bakit natanggal si Chief.
0: Tama.
1: And, you know, hindi ko nga maintindihan, no? Siguro sobrang tindi na talaga ng ano ng pressure. No? And you know, and of course, no, sabi ko matagal na magkilala itong sina Zubiri at sina itong Cayetano. Eh. Sabi ko ay yung Spice Boys ang tawag yan, no? Zubiri, Cayetano, Defensor at saka Escudero, no? Sila yung sumikat yung time na yun. Eh matagal na ganun magkakilala mga yan, no? Malamang mga magkumpare pa yung mga yan. So kaya nga sinasabi ni ano, sinasabi ni Alan Peter kahapon, pare, naiintindihan kita, no? We cannot, no? Naiintindihan ka namin. Kasi talaga matindi talaga yung pressure, no? And of course, no, we will be expecting also na ganun din, no? Ganun din yung mangyayari sa mga iba pa, no? Na siyempre, pipilitin ng administration na yung Senado is something na kontrolado nila, because siyempre, no, can just imagine magsusona yung presidente, no? At yung katabi niya sa stage is someone who is against him. Di ba? Na hindi kayo magkakamayan kasi magkalaban kayo. Di ba? Na, you know, na
0: professional, yung katabi mo professional naman din si Alan.
1: Yeah, no? Pero yun nga, yung katabi mo is someone who is ano, alleging na yung administration mo is corrupt.
0: Kasama pa yung anak
1: mo at yung pinsan mo. Kasama yung anak at saka yung pinsan. Kasi palabas na itong mga picture-picture. Eh, no? Since mainit naman magpalabas ng picture itong si Antic Nair, nagpalabas na ng picture din kahapon. No? Na kasama nga no, yung isa sa mga Marine 18, di ba? Na kasama si ano no si President Marcos at si Sandro. And ang medyo natawa pa ako kasi ang kumuha pa daw ng picture of all people, di ba? Kita mo, ang kumuha pa ng picture niyo ay yung boss mo. Di ba? Kasi ang kumuha daw ng picture si Saldico daw. So inang nasabi ko nga na hindi ko naman tinatanggap no yung kanilang testimony ano eh as a whole truth. No? Sabi ko nga possible na may katotohanan yun. Hindi ko man nakikita na bakit sila magsisinungaling. May umiiyak na nga sila kasi di ba naghihirap na yung kanilang mga pamilya. Namatayan na sila ng mga, ano, no, na mga mahal sa buhay. Okay? At bakit naman nila gagawin yun? Bakit naman sila magsasakpisyo kung, you know, kung pera-pera lang yung pinag-usapan? Di ba? Yung isa nga, kahapon, di ba? Kakamatay na, ano?
0: Kapatid niya?
1: Kahapon din namatay, no? Yung kanyang kapatid, no? Na hindi niya natulungan kasi wala siyang pera, no? Kasi sabi niya, kung may 5 million siya, eh, dapat na ipagamot niya yung kanyang kapatid. No? So sabi ko naman na, yeah, totoo, no? Na they don't have any reason to, ano, no, to lie. Pero sabi ko nga, yun ba yung buong katotohanan, no? Or baka, you know, may nilabas lang na katotohanan and then, you know, may mga iba na, like, yun nga, no, maraming nag-ano kahapon, no, na notice nila na may mga paragraph, no, which would you know, mention Loren Legarda, eh, hindi daw minention kahapon.
0: Aha, ayun. Prof, maraming salamat po. Marami pa tayong abangan. Mas mainit siguro sa Lunes, June 8, dahil nga sa panibagong Ribbon Committee na naman na magpapatawag ng hearing. Maraming salamat, Prof, sa oras na ibinahagi niyo sa ating programa at sa muli, magandang umaga po.
1: Eh, maraming salamat, my target, dahil stay safe pa tayo.
0: Thank you so much po. Si Professor Ramon Abilino Jr., saka political and economic analyst ng Higala. Hay na lang. Ang na-hostage sa dering ato nakita mga higala ang kamaturan. Ang realidad, ang katawhang Pilipino nag-sakripisyo gayod mga higala. O, unsa mga sakripisyo ang ato nga nakita. Sos in tawon. Aluoy kaining ato ang mga pobre, especially sa mga dunay mga sakit mga higala. Ha? Nga kanina dapat gipakulong na sa ato ang gobyerno ang mga nalambigit sa mga pagpangawat sa ato ang kwarta sa gobyerno, pero unsa may nahitabo di ay, no? So kana larawan lamang kana mga higala sa kamatuoran nga grabe ang kawat nga nahitabo sa gobyerno og ang gobyerno pagyod ni PBBM. Kabaw ba mga higala adunay gi butyag si Dr. Liachon, no, kato usa sa mga health advocate nga katong 70 billion nga gigahin para sa 2026 nga pondo sa PhilHealth mga higala, hurot na. Ha? Wa pa itunga sa tuig, hurot na tungod sa panginahanglanon sa mga pobre nga katawhang Pilipino. Kay tungod lagi daw kay adunay usa to, zero billing sa mga ospital mga higala, nya wanay pondo. Karon, asa padulong ang pondo sa gobyerno? Nang gawas ka itong pila to, 20 million para muboto lang against kay BP Sara. Grabing kwarta din sa gobyerno kung tinuod ka na, no? Siyempre, kinsabay mo ang kuna na mga higala, nakadawat sila. Murag midya gyapo na, nga gitira ni Marcolita, no? Muangkon, mali sila, nakadawat sila. Di na, muangkon. Ay na lang. Mga kuan po na, mga kaliwat po na ni Judas Iscariote. Alas 6:50 iuno ang atong oras.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Ay, unsaon man ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ko kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cell phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories, and download summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download summer promo.
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles og konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker og kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
11: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yud mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayud masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yud pud ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High school program, Junior high school from grade 7 to grade 10, Senior high school, Tech Pro track and Academic track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior high school voucher program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Labog kung saan nagsilikas ang napakaraming pamilya at individual mula doon at napunta dito sa sitio Kagang, Purok, Bougainvillea, Barangay Palungogen, at ang iba naman ay dumiretso na doon sa Barangay Multipurpose Center sa sentro ng Palungogen. Ang iba naman na nandito sa Kumpak at sitio Kumpak ay napunta doon sa plaza ng Barangay Salunayan na pawang masakop ng Midsaya, Cotabato. At itong mga residente as nalabalot ng takot ay kanya-kanyang impake ng kanilang madala at umalis pasado alas 8 ng gabi at na magdamag na nagbantay at biniberibika natin na Kaloy, no, na isa sa mga residente na napunta doon sa Salunayan ay natamaan ng splinter at yan ay bagamat kinumpirma na ng isang barangay official doon sa Salunayan ay agad na itinawag sa ambulansya ng Midsayap MDRRM upang madala sa ospital. Itong mga bakwit ay biglang nakarinig ng putok sa bahagi ng Dimapulot at isa din sa mga sitio ng Malingaw at may mga nakita din naman silang armadong kalalakihan kaya sila ay nagsinikas. Kinumpirma din ng mga residente na ang mga residente ang mga naapektuhan dito sa fish landing area, no, medyo luuba na kasi yan, ay hindi agad nakalabas ng magkaroon ng putukan. Kung kaya at mula sa Purok 5 at Purok 6, agad silang lumipat sa Purok 7 upang hindi madamay o matamaan ng nagsiliparang mga bala. Ang mga apektadong residente naman nang nagsimula ang inkwentro sa boundary ng Purok 1 at Purok 4 ay dito na sa Palungogen at Sitio Kagang napunta. Isa namang sibilyan nga ang sinugod sa pagamutan matapos ng tamaan di umano ng sinasabing splinter at isang bahay ang kumirmadong pinasok ng mga armadong lalaki. Batay dito sa initial na impormasyon, ang bahay na kinublihan ng armadong lalaki ay siyang naging dahilan upang lumikas nga ang mga residente doon. Inaasahan naman na mag-intervene na, actually maraming na tayong mga sundalo, no, at pulis na nakausap kagabi pa pasado alas 11 ng kinumpirma nila na nakaantabay na ang kanilang mga tropa upang pupasukin ang area sa kasakaling ito ay lumala pa. But so far, madaling araw kanina ay hindi na nakarinig pa ng anumang putok. At inaasahan din ang MILF, Ajag CCCH, ay magpagitna na ngayong umaga. At napag-alaman nga natin, no, na katatapos pa lamang ng redo settlement sa kabilang barangay naman ng Central Laba, sako pa rin ang Kadayangan. Ito ay na-resolve na. So itong matatandaan din na itong nagdaang mga araw, apat ang napatay, apat ang sugatan, nang biglang niratrat din ng mga armadong kalalakihan, sakay ang isang kulay puting minivan, ang isang bahay na kung saan may mga tao sa loob. Dalawa ang dead on the spot, dalawa ang dead on arrival, apat ang mga sugatan na inilipat na sa Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City. So hindi natin binibigyan ng konklusyon, Kaloy, na magkaugnay ang dalawang mga insidente ito. At yeah, kasi wala pang official statement ang ating munisipyo. Sa pamamagitan ni Mayor Duma Mascud, ang municipal mayor ng Bagong Tatag na Kadayangan, SJ Barm, ay inaasahan na magpapanabas ng official pronouncement, maging intervention dahil nga sa dandaang mga pamilya ang ngayon ay inumaga na dito sa mga barangay ng Salunayan, Sitio Kagang at Barangay Palungugin Sentro. Ang iba riyan ay pinili na pumunta sa population area, specifically sa kanilang mga kamag-anak upang makalayo nga sa nasabing sigalot. Hindi pa tukoy no, kung anong grupo ang nagka-inkwentro sa nasabing lugar.
0: Okay, salamat.
1: Yan na muna ang latest. Sa balita mula dito no, sa bagi ng Pipalma Air. Inaasahan din na maging responsable ng magiging responsable ang CFLGU sa paghatid ng agarang tulong tulad ng umapaagahan at mga basic needs ng mga residente kung sakasakaling hanggang maghapon mamaya ay hindi pa babalik ang mga tao. No, so we're hoping for the best, but we also we're waiting kung ano ang mangyayari dito. Kahit pa mayroong intervention, ang takot kasi ng tao ay hindi agad nawawala, no? So inaasahan na ang sa pamamagitan naman ni Mayor Rolly Sacdanan ay magpapadala agad sila ng agarang tulong para sa mga lumikas na mga residente. So yan na muna ang latest na balita regarding dito sa naging putukan sa Barangay Malingao. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
2: Tinig ng Bayan.
0: Nagang salamat na June Villasoto, mga igala. Wala kita igong oras sa tulumanong Tinig ng Bayan. Salamat sa inyong kanunay ng pagpaminaw. Sa ngalan ng Tinig 2, Karomi Ilospa. Ako si Tinig 4, Loy Rosario Maingbuntag, kanatong tanan.
2: Tinig ng Bayan.
13: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
14: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
15: Nagahaplat lang ko ko pirmi o ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak ko.
16: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
15: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor ato.
14: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
17: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, Bacolod on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-420-0752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
18: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule.
2: Music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Oras, ganap na ang alas 7:08 na.
2: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Sa muli sa Magandang Umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Biyernes sa 5 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga impilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental.
2: Headline.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita.

0: Sa ulo natin mga pangunahing mga balita, Barangay Kapitan. Sinambangan, isa sa mga tauhan ito na sawi sa bayan ng Lambayong Sultan Kudarat Province. Headlines. Samantala, grupo ng mga kabataan na nakamotorsiklo, bigla na lamang nambugbog ng isa pang kabataan sa bahagi naman ng Kidapawan City kahapon ng madaling araw. Headlines. Abot sa halos 70,000 pesos na halaga ng sabu ang nakumpiska sa ikinasang anti-drug operation sa Matalam, Cotabato. Samantala, sa ibang mga balita, nagsagawa naman ng Coastal Clean Drive sa Osamis City ang ilang grupo kasabay naman ng pagdiriwang ng Port and Sea Safety Month ngayong 2026. Headlines. Mga panukalang suporta sa magsasaka at mga mangingisda ay sinusulong naman ang sangguniang bayan sa Caraga, Davao Oriental. At 800 benepisyaryo nakatanggap naman ang cash aid sa paglulunsad ng alalay sa crisis program sa Tarragona, Davao Oriental. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
4: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
5: Ang kinabangan na atin magbangon lang ko anong doon pagsayuda. Sila sa siro, tibili naman dito sa lihok. Pag-abot sa Yaki, ang ikapangit sa kumister. Iyan ang kada yung hilot ko. Ano wala rin? Rang Yaki rabi nakakuan sa akong likod.
4: Iyan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

Ginap na nga alas 7:15 ng oras at ngayon nasa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Patay ang atauhan ng isang barangay kapitan at nakaligtas naman ito sa naganap na pananambang sa bahagi ng Puro Karangay, Barangay Poblasyon na Lambayong Sultan Kudarat alas 3:45 kahapon ng hapon. Batay sa investigasyon ng Colombo PNP o Lambayong PNP, nasakay ng kanyang service vehicle at Toyota Hilux kulay pula. Ang mga biktima at binabagtas nito ang public market ng Lambayong patungo ng Barangay Tugal sa Sultan sa Barangay Maguindanao del Sur nang sila'y paulanan ng bala na kilala ang nasawi na si Harun Muhammad Pilas na driver ng naturang sasakyan na samantala. Ligtas naman ang kanyang amo na barangay kapitan ng barangay Tugal. Nasakop naman ng SJA Barm si barangay chairman Suharto Talintam. Nakaligtas naman sa naturang insidente ang iba pang mga pasahero na kasama ng mga ito na kung saan ayon sa ulat ay inihatid lamang ng kapitan ang kanyang mga kamag-anak sa bayan ng Sultan sa Barangay Maguindanao del Sur. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang responsable sa naturang pananambang. Naaresto naman ng mga otoridad sa Cotabato City ang magkapatid na sangkota sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga kung saan aabot sa mayigit 200,000 pesos na halaga ng sibo na kumpiska mula sa kanila sa ikinasang anti-drug operation sa Poblasyon 9 kahapon ng umaga. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang dalawang magkapatid na aresto sa ikinasang entrapment operation na sinaksiyan naman ng mga barangay official. Ang mga suspect na nakilalang sina alias Teng, at alias Junjun ay matagal nang isinailalim sa surveillance operation. At nang makumpirma, sangkot nga ang mga ito sa pagtutulak na pinagbabawal na droga, agad na ikinasa ang entrapment operation na nagresulta sa kanilang pagkakaaresto. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ng naturang mga magkapatid. Samantala, sa bahay naman ng Matalam, Cotabato, patay naman ang isang driver matapos na ito'y barilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa isang karinderya sa National Highway ng Barangay Kidama sa Matalam. Nakilala ang biktima na si alias Zaldi, 48 years old, residente ng Dato Paglas, Maguindanao del Sur. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang suspect patungo sa bahagi naman ng Barangay Kilada.

sa Kidapawan City. Nakuha na naman ang CCTV footage ang naganap na rambulan na kinasasangkutan ng grupo ng mga kabataang nakamotorsiklo sa bahagi ng Alem Street, Barangay Poblasyon. Naganap ang naturang insidente alas 2:25 kahapon ng madaling araw, kung saan batay sa CCTV footage na kumalat ngayon sa social media, biglang dumating ang grupo ng mga kabataan na sakay ng motorsiklo at may mga kaangkas. Nang pagbaba nito, bigla na lamang pinagtulungang bugbugin ang isa pang kabataan na naroon sa naturang lugar. Kasalukuy namang iniimbestigahan ng City PNP ang naturang insidente. Samantala,

0: Ganap na ng alas 7:20 una ng oras, dagdagan ng mga balita, abangan ng detalye kaugnay ng naganap na pagkakahuli ng isang buhaya sa Kidapawan City.
1: Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng Maa Davao City dahil sa kanyang pag-inom ng Sorpentina Plus Herbal Capsule.
2: Okay na okay naman. Kaya nga mas gusto ko siya na pinaka-maintenan.
3: Ano po yung maintenance po ninyo, sir?
2: Sorpentina. Bumbiri lang naman ang sugar ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko na talagang mas one, mas effective niya.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas ang blood sugar level? Uminom na ng Sorpentina Plus Herbal Capsule na bibili sa mga butika.
4: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
5: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, pansa ba mahuot siya? Sino kumintin sa Bilonga, ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtabaho, wala ako kakapoy, nawala man. Nawala ng sakit sa kukuan, kasing-kasing.
4: Maoka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Dali nang anak og wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
6: Mauman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Tapos bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halin sa pagbuntis ko, sige ako makaplas Yaki Oil.
4: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
1: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at yung aging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong una-una.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
8: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa...
0: Ginaptang alas 7:24 ng oras at mga dagdagan ng mga balita. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid naman ni Erwin Umadhay.
9: Purma lang inilunsan ng lokal na pamahalaan ng Tarragona ang alalay sa crisis program sa pamamagitan ng pamamahagi ng cash assistance sa unang 800 beneficiaryo sa isinagawang programa sa Municipal Labi kahapon. Ayon sa pamahalang bayan, ang naturang ayuda ay nagsisilbing panimulang hakbang lamang ng mas malawak na programa na naglalayong makakatulong sa mga mamamayang nangangailangan. Inaasahan na mas marami pang benepisyaryo ang mabibigyan ng tulong sa mga susunod na araw sa pamamagitan ng karagdagang batch ng pamamahagi. Kasabay ng pagdiriwang ng Kaanyogan Festival at ika-animpong araw ng Tarragona, binigyang diin ng lokal na pamahalaan ang tunay na diwa ng selebrasyon ay ang pagtugon sa pangangailangan ng mga residente. Tiniyak din ng mga opisyal na magpapatuloy ang paghahati ng serbisyo at mga programa ang makakatulong sa mamamayan ng Tarragona. Sa ibang balita, tinalakay sa 12 sangguniang bayan ng Caraga Davao Oriental sa kanilang ika-45 regular na session ang ilang panukalang ordinansa at programa na naglalayong palakasin ng lokal na pamahalaan at suportahan ang mga mamamayan. Kabilang sa mga pangunahing panukala ang pagkilala sa mga barangay official na nakapagsilbi ng 3 magkasunod na termino at ang paglikha ng Local Agriculture and Aquatic Products Marketing Support Program para sa mga rehistradong magsasaka, mangingisda at kanilang mga samahan. Pinagtibay rin ng sanggunian ang mga resolusyon na nagbibigay pugay kay Alimar Tero ng San Luis Elementary School matapos itong makamit ang kampyonato sa discus throw sa Elementary Division ng 2026 Palarong Pambansa. Kabilang rin ang kanyang coach na si Trazon Abarca at ang pamunuan ng paaralan sa kanilang naging ambag sa tagumpay ng atleta. Tinalakay din sa sesyon ang supplemental budget number 2, paglilipat ng CBMS data mula sa Philippine Statistics Authority patungo sa LGU at ang panukalang pagpapatupad ng gulayan sa bayan project. Samantala, umusad na sa ikalawang pagbasa ang ordinansang naglalayong gawing taunang pagdiriwang ang Farmers and Fisher Folk Day sa bayan ng Caraga. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Samantala, balita mula naman sa Misamis Occidental sa Joy FM Pangil Bay kung saan nagkasundo ang mga kongresista sa lalawigan na magsagawa ng formal na investigasyon ng Kongreso kaugnay ng paulit-ulit na pagkawalan ng supply ng kuryente na nakaapekto na sa pamumuhay ng mga residente nito nagdaang linggo. Sa pamamagitan ng House Resolution Number 1095 na inisponsor ni Congressman Jason Almonte ng unang distrito ng Misamis Occidental, kasama naman sina Congressman Sancho Fernando Ando Waminal ng ikalawang distrito at Congressman Henry Inday o Henry Andy Waminal Jr. sa Asenso Pinoy Party List na kung saan ibig nilang malaman kung ano ang naging sanhi ng pagkawala ng sunod-sunod na kakulangan ng supply ng kuryente lalo na sa Aurora Calamba 69 kV volt transmission line ng National Grid Corporation of the Philippines batay sa datos ng NGCP mula Mayo 15 hanggang 22. Nakaranas ito ng mga pagkawala ng supply ng kuryente na naging dahilan ng nakaapekto na sa negosyo, operasyon ng lokal na pamahalaan maging ng mga tahanan. Sinasabing ilan sa mga dahilan ng outage ay ang pag-akyat ng electrical load sa transmission line kaya't umiinit ang kable ng mga ito at ang clearance issue. Nadahilan din ang pagkasira ng isang linya ng transmission structure sa Aurora, Zamboanga del Sur. Ayon sa mga mamabatas na mahalagang malaman kung bakit nangyayari ito para makagawa ng mga electric measures at maresolba ang problema ng mga residente. Samantala, kasabay naman ng pagdiriwang ng Port and Sea Safety Month ngayong 2026, nagkaisang mga residente at ang katuwang ang mga empleyado ng Philippine Ports Authority sa Osamis City na magsagawa ng clean o coastal clean up coastal clean up drive. Isinagawa ito kahapon sa bahagi ng coastal road ng barangay Baybay Triyon po bilang bahagi ng naturang pagdiriwang ang selebrasyon. Ngayong buwan ng Hunyo ay nakabatay naman sa Republic Act number 9295 o ang Domestic Shipping Development Act of 2004 na ang layunin ay tiyakin ang kaligtasan at mapangalagaan ang karagatan. Lumawak din sa naturang clean-up drive ang iba't ibang mga organisasyon at maging ang barangay council ng barangay Baybay Triyon po. Balita mula naman sa Cotabato City na dakipa ng mga residente at na-turnover sa Department of Environment and Natural Resources 12 ang isang Philippine freshwater crocodile o Crocodilus mindorensis, isang uri ng buhaya na kabilang na sa endangered species. Ito ay namataan na sa bahagi ng ilog ng barangay San Isidro sa Kinapawan City. Alas 7 ng umaga noong araw ng Martes nang ito'y matagpuan ng mga residente na pag-alagala sa naturang lugar na agad namang hinuli ng mga taong bayan at na-turn over na sa City Environment and Natural Resources at ng Provincial Environment and Natural Resources na kanila namang dinala sa University of Southern Mindanao Wildlife Rescue Center. Ang natura nga buhaya ay may haba ng 5'7 na talampakan at may timbang na 35 kilo. Muli namang pinalalahanan ng DNR ang publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang panguhuli, pagbebenta at pagpatay sa mga endangered species sa ilalim naman ng Republic Act number 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa Alameda, Cotabato, tinapos na ng mga magkalabang pamilya ang kanilang rido o ubisan ng lahi matapos na nagkasundo ang mga ito. Sa tulong naman ng mga lokal na opisyal ng naturang bayan, ang rido sa Barangay Rangayin, Alameda, Cotabato ay matagal na dahil naman na sa alitan sa lupa. Batay sa ginawang amicable settlement ang grupo. Nina Abdullah Hamza alias Commander Transceiver ay nakipagkasundo sa kanilang katunggaling pamilya. Aabot naman na sa 4 o nabatid na kasabay din na ng naturang napagkasunduan ay ang pagbabayad ng blood money sa magkabilang panig. Napagkasunduan din ng mga ito na bayaran din ng buo ang halaga ng lupa. Obligadong ibibigay sa second party ang titulo o land title na nagsasabing sila ang may-ari nito. Ang naturang kasunduan ay nilagdaan at sinaksihan naman ng mga local official ng bayan. Samantala, dagdag na balita. Mainit namang tinanggap ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza at ng League of Municipalities of the Philippines Cotabato Chapter President Kabakan na Mayor Evangeline Pasco Guzman at Antipas Mayor Chris Kadungon, maging ni USM President Donald Pimentel. Ang mga opisyal lang ng DOST, Department of Science and Technology, nang ito'y bumisita kahapon. Ang naturang okasyon ay personal namang nagpasalamat si Governor Mendoza sa DOST sa patuloy nitong suporta sa mga programang ipinatutupad sa lalawigan, kabilang dito ang Regional Yarn Production and Innovation Center na matatagpuan sa University of Southern Mindanao sa Kabakan, isang innovation hub na naglalayong palakasin ang lokal na industriya ng paghahabi o textile sa pamamagitan naman ng makabagong teknolohiya at mga pagsasabi.

sa mga balita ng pambansa. Tinawag naman ng kampo ni Acting Senate President Pro Tempore Win Gatsalian na peke at hindi opisyal at hindi autorisado ang isinagawang pagdinig ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano tungkol sa manumaliang flood control project ang grupo. O ayon sa grupo ni Gatsalian, ang mandato ng Senado ay panindigan ang konstitusyon na pigilan ang mga pang-abuso at magpasa ng mga batas para sa kapakanan ng mga mamamayan. Itinuloy ng kampo ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang pagdinig kahapon sa kabila ng pahayag ni Gatsalian na walang mangyayaring hearing at walang mga resource person na papayagang pumasok sa Senado. Naging mainit naman ang eksena sa Senado matapos sa harangin ni DILG Secretary Jun Licrimulya ang grupo ni Senador Ruben Padilla at Blue Ribbon Subcommittee Chair Pia Cayetano na makapasok sa bulwagan ng Senado. Sa kanyang panig, itinanggi naman ni Rimulya na hinarang nito ang grupo ni Padilla. Ibinunyag ng 18 ng mga nagpakilalang dating mga miyembro ng Philippine Marines na naghatid umano sila ng mali-maletang pera sa mga prominenteng opisyal ng gobyerno kabilang na kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Senador Vicente Tito Soto III, Senador Erwin Tolpo at mamamayang Liberal Party Representative Laila De Lima, dating ACT Teacher Party List Representative Franz Castro at iba pa. Base sa joint affidavit ng 18 dating mga sundalo na nagpakilala ng mga tauhan at bagman ni dating Acubicol Party List Representative Elizalde Co, nag-deliver sila ng bilyon-bilyong pisong kickback mula sa flood control project na nakasilid sa mga maleta kung saan kada maleta nagdalaman umano ng humigit kumulang sa 48 million pesos. Sa Senate hearing sa flood control mess, isiniwalat ng isa sa ex-Marines na si Johnny Buduan na noong 2022 naghatid siya ng 5 maleta sa Ilocos Norte na nakalaan umano sa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa testigo, may mga maleta ring inihatid noong panahon ng kampanya taong 2022 na tinanggap umano ni Representative Sandro Marcos habang si Zaldi Co ang kumuha ng litrato. Idinindi ng mga testigo na hinatira na si Senador Vicente Soto III ng 1,000,000 piso o 5 malaking maleta ng pera sa isang gusali sa Baclaran, Paranaque noong 2024 bago ang election campaign period.

at dating Representative Barol Manuel, kasama rin sa listahan sina dating Senador Antonio Trillanes IV at ang paring si Father Flabby Villanueva. Ilan pa sa mga mamabatas na pinadalhan umano ng mali-maletang pera ay sina Representative Terry Ridon, Representative Jerville Luistro, former Representative Arlene Brosars, Representative Benny Abante, Representative Zia Alonto Adyong, Representative Jose Alvarez, former Representative Asa Barbers, Representative Joel Chua, former Representative Dan Fernandez, Representative Janet Garin at former Representative Stila Kimbo. Ang naturang mga aligasyon ay itinanggi naman ng ilang mga nabanggit na mga pangalan ng mga opisyal ng gobyerno. Alas 7:40 ng oras, samantala sa pinakahuling balitang pambansa.

Official lang idiniklara ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na formal nang nagsisimula ang tag-ulan sa bansa. Ayon sa State Weather Bureau, batay ito sa kanilang obserbasyon ng paulit-ulit na pag-ulan sa nakalipas na limang araw kaugnay ng Southwest Monsoon o Habagat na nakaapekto na sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, ang pattern ng pag-ulan ay malinaw na indikasyon ng papasok na ang rainy season. Gayunman, nagpalaala ang ahensya na posible pa rin tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw o linggo. Nagbabala din ang PAGASA sa kabila ng mga tag-ulan, maaari pa rin maranasan ng mas pinakamas malakas na ulan dulot ng habagat, lalo na sa Luzon at Visayas dahil sa posibleng epekto ng El Nino phenomenon. Sa balita naman sa ibayong dagat,

Naabot naman na sa 21 katao ang nasawi, samantalang 12 o kabilang dito ang 12 mga dayuhan matapos ang pagsiklab ng isang sunog sa hotel sa Melvilla Dagar, South Delhi sa India. Ayon na sa mga otoridad, isa sa pinakamalaking insidente ang sunog sa kabisera ng India mula pa 2022. Nabatid na nagsimula ang sunog bago alas 9 ng umaga sa apat na palapag ng gusali. Hinala naman ng mga otoridad na nagsimula ng apoy sa isang restaurant na matatagpuan sa ground floor ng gusali. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, ilan katao ang napilitang tumalon na mula sa mga bintana at gusali upang makaligtas.

Samantala, sa balitang pang-ekonomiya naman, naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng mga bagong gabay para sa pamimili ng mga school supplies sa school year 2026-2027 para matulungan ang mga magulang at mga mamimili. Kung makumpara ang presyo habang naghahanda naman para sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo 8. Batay sa nilabas na guidelines ng DTI, inilabas nito ang SRP para sa mga materyales o gamit pang eskwela ng mga estudyante. Ayon sa DTI, ang gabay ay inilabas upang matulungan ang publiko na makapamili ng abot-kayang school supplies habang tinitiyak naman ang kalidad at tamang level ng naturang mga produkto.

Sa balita sa larangan naman ng sports, kumanada si point guard Jalen Bronson ng 30 points at kumulikta si center Karl Anthony Towns ng 18 points at 12 rebounds para maipuste ang 105-95 na pagkapanalo laban sa San Antonio Spurs sa Game 1 ng NBA Finals. Nagdagdag din si OG Anunoby ng 17 points para sa 12 o para sa 12th sunod na panalo ng Kicks sa playoff games.

0: Binurana nga New York ang isang 14-point second half of the PSET sa San Antonio para sa 1-0 lead sa naturang serye. Ang dalawang free throws ni Win Banyama naman sa huling 2 minutes and 16 seconds ng fourth quarter ang nagbigay sa San Antonio ng 95-94 na abante bago kumulekta ng free ng 3-point shot si Bronson para sa 97-95 na bintahe ng New York. Nakatagda naman ang kanilang Game 2 bukas. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Biyernes a 5 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental at sa 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Madhay at June Villasoto, maging si Renzo Malinog, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang umaga.
1: Ang Radyo Mo, 105.7 Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

Na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan.